nga nga e ka go nwa asa we ka go zo ya te ti e mana ba go ntse e ka go andwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mantwa go bence ya nta nga zo ga go de nce na go ma ga go tsere ka re tama a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga go sa.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka e nga wangkesimuka yangke gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyatiwa Nelson Mandela ka e sungke wangkasike mkwaka. Mandela khaw khale ya kula mutana nam chika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mu sun muka hana chitwa yi e mukao o chitwa yi e kula chike ikwa wana o iyo wahutu. Chika la wakangke e mukelongsa mubaya Mandela ka nilika ngma TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke tabunga ye ga ngole ng tike ya sila pulung nga tani ko yoya qaqan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tata madiba juta a ta jwa tsa ke phandu khakka ke tike e he ke tipang nga ka ke panga tsaju e nga thwa ng a ke simoka a te khwa a ke nga drongo ke khati he ka e a tani tsiku ke kula yule 18 tonga tsamne a pulung nga muku ke ke ya wa tsamnala tam wisise muku o Madela kam tike e he kwe madela gin kwaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kwama hegeka tike kula yagin ngawi chikwa tri e kwa e sita Africa hegin ngulin mwisisi yagin kwachua
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Chapter Tete Exco Efferki
5: Dom Magwa de Makwena Uma Platform Dendi
4: Onatan Siva
5: Owa Dahon Yeha FM Deu tiri garoti, deu kwenji no deu doji, de anakotinka kai kamsiki, XK FMCK.

0: Exka if emo 107 o down on 9 tsa masiebe ka mo go fire mpi ta minute dzinge ka ma go tam o tsam ke ga a di a tsiye go ta go tsam go kare kwa tin ga mchirika ma ga mshoto motaga a kare kar mo a sen ka dik mi ik ema dino ga mo ana go ta go koma a sen tin ti ma re kare ta a ta ti a ka di ti ma re kare a ta di tsi ya go ta go di a ba se go ta go di tlhorona go di ama go di tsuwa dik ka ta go di a ba se dik mi ma ti a ka di ti di tsiri ka ki ti ma re kare ta a di te ana go ta go te da tin ka kona am o tsama wa di tsiye de te ya o re go ta dance ta e am no ga tsiye di won hin ko a nne ma 14 ka di e ma go e ma nne ta o ta o re go ta go a ba se go nne ku won ki te a kar ma ko ta go aha ki te kuma an ko ta go ha sinu tem ta kuma Nelson Mandela i man de u je te nga ma na hinu i man de go je te ki ngwa he re ka ta te u ta ku na ta ku na e di ka ha ku kwa ha te u ta ku na ta ku na a te nga na kya re ka kwa na ji te ki ti ku kwa ha ma e go je te u ta ku te ngwa o re go je te a na o go je a te ma no te jao kara kwa tin re kare ta te a an ka tin e jiga kha khwe nya ta ha ya kha sino kha ke khwe tsi tsi tsi ya kwa tin kha tama asin sino ti a na unni tan in khoje ti uta ko na koro hin vere ti a unni tan in khoje ti uta ko na ti a nga ko ta kwa abasi kara hin vere ti a an ka hin vere ni tan in ni ta hin to ta a je ti mo ko ta kwa kyare sina nga ka tsamji kha ji ngi tsamji a ji te ki ya hu yo ha ji an e je te di first e ta gwi ti ve nga na kyare ka e ji no a ji te ko ma ti jikite a ga ga di kuto sin na kwa ngam sin ya kha tsu ya kha ta kwa kwa hi yo kha ka khubi a khoji kunwa te kwa ti te nga te sa ve ti ngam ku kho ti di kuto ko khota a ma ti kam tete a ma ti di veta ti mu a sin ka kwa nam ti ma kha ka khubi ta ti nge kam kha no ya kwa ta te no a ji kha lu ko ji te kya ko kwa kha te ki ji ya kwa ta and if manafan platform tin die boodskap wat ek nou net gekry het is dat die mense van Piet Groeneveld, hulle is al amper om die draai om vir julle te kom sien. Julle kan enige tyd van nou af begin afkom hiervoor by die radiostasie om vir hulle te kom sien. Hulle is op pad om vir julle te kom sien op platform 10, die manne van Groeneveld. Ange, te kry kom at imba kuri kwe klina kwa klina kwa klina kwa klina Piet Groeneveld a go kwa tle o ka a ba se go ta tlhamate tlende te a e kuta ting ka kwana jim am o tsama ga mo a sena go ga koma a sena ke su e hitio a ba se kwana te o
1: Exka.

0: Walawa ahki exki FM yang he ahanam ken hum wami frestoman gombom. Polisa komisari si itani wa ministry ho polisa wa beki tele tak ekam ka ng ya khate ya gugi dating aganung ke komisi yin he wa afisa wi ke liyang he a wa ka teng teng inewa ke Good Kamsung, La Kawana Yakulasi, Kumisi, Ketiki Yatin Agan, Kumisi, Ke Yahiat Akayi, Wa Rechtre Kaki Guyavikwama, Sisi Kampempe, Tagi Dagi Kamsung U, Tagi Twitawagan Hui, Ma, Geta Kugetin Agan, Ke Fesan Kangu, Kanke, Nevaki, Nakangu Kamsung Ua. Kawisi sik ai komisi ku ke khamsun u ka fisa ka wana u ta komisi ng ivi kwama a vega ng ia chon mana wisi sing du ta khamsun u vi kwama kan ke wasit african ai police a vi kwama ta an ga khate yam ing de ge ku ke hani kan ku i ta kawisi ge a khamsun u ge chibisi kan kwa kan khun in a jang ke veta sing ka ya panga Sigita atu kamakwe kang ke ibisi sing ihe iseu singkuke giga sengwe ke ka ihe kon kang ke wa muso wan hokwe nga wa chibisi si tokuwe jala ya chibisi sa gita kam sing u taki ka a uwa langkuwe kunisam kunungu dagwa ng sigia fisam ku kam sing u ka tengka ike kunisam Tele, February 2018, at the Chigi Unit 2014, the Ha, a Kionolin, a Capulisa, a Commissarism. Tahatin, a Jake, a Zigakla to Quaka, the Kaitam Kang, Madlanga Kumisi, Gang, a Sigrigate Angua, Kehatin, Yung Hana, Kigosik, and here a Ua, Fesa Directorati, Yanko Yagul Kamukit, a Toma in a Bogimafuki, K E D R C M. Ta komisi atigani ni ka ng khatiya ke khaten idri iku ke khamsa a ta ki ngau yang he wa directorate wa advocate Andrea Johnson ta ka in hum gyana koin e ta chukta waga ku nguin he na waki vita ta hum awa viko maka ng chivisi ka iya kuwi gya kan ng ya ta zi gita hana gin hula ki chukta waga ku nguin ke ng hula ya ng sike hana ka ng ngau wa ke wa La intelligence wa feroz kan ke kan aka garak o John Berry Batman ukuti saya chike hi koplin na bai yowana yawana ta kai hi ngen ha u koin e ta chibisi ka ngi wan na ki kun sa tuiz na artini ke ka e kan ke ngum ano koin e ta hola intelligence wi koma tin ka go jang ya ge ku ko kwe tene ku ke o khuyam Johnson, pelindung menaik untuk mengawal komisi ikan tak kan lagi kau yang mengkui jengok kita lagi sih pelik kau ni tu lagi hana ya ketiak. Tapi mungkin nak kawas itu dah tak ikam kau ke mal mas beri ke nolong sebesi ke veska bukuna ikan of ikan ke layang he awat itu kisah ikan awang ke vesbang ke sona kha ki khokbe nun twin tuna kha khawachi to echi ki ina tuna kha khawachi des ke thak wa ti a kha gi hin ena wa ke dawa ya hi tene wa ya malili ma ske thak khuyam ta lok o ya na tam ski gu de gen am police tang u ya na ka o under truth an de ke fisa stin ge de tin a janu mu ko tam sung u ke lok o gi hin ma khu tum ni gi an khlan ya a chon ta police sa apanga kama ko ekani ka ekolosi olun ya plesu ka basi ge a khamsun u ta khande 3% ya ge ta chawa ki ka he ve ge firi ya chon na ki ka nga america khande di ge nga moku o hun iran ke kolong ba gani chi ing ye u jili ta chi bi chi ka ka basi ge a khamsun u ke oli matani ge ta ahna wan estini to kali to do kan nai Nagi ka ng America ina waki Iran ke tinghagui ke strati yang hewa homo siwa ita ni ke ating kagang olu plesu kanini ka ng kagichaw tamakwe ke ngulin kagacha ka ng ke ngulin agaki kong ya chonung ka wasi gi a kamsung uki kanun e ngung ki kamu ka panga kreka ngung ki tigi ni ke oga e ngung e ngau ka he I get in agdanang ong kikani ga em ta oli antini ko kale to do ka otoa yin e ka wasi gi a kamsung u dola ki 5 taha a fati yan hwada ki chewa ta ri oli hota muni ki Texas ki America kuna dola ki 7 taha ya ki chewa ta kukubin ka hotum ni brenri oli ke chawa firin tak tak dola yena ses tak perfati ya gita agmiam kem ke gam kun ekolosi na sigi wala awa tin drasam kun ngem
1: tam he ara tam ta ses kemini ten kisi kra ho xka fm ki tam ngi he ti tahon ach iribori he kom jan bori ach ri kwe e kiye ti ti tresul katemum Polis komisare sima kaite hima takano minister polis isi hima beki tele amang e yate masipi e gwe ang kwenise sa tenaki aki varit in versunings komisi kwenaki ang kwenang na anaki etere aki kwara kwa hing kaika kwe ansisi kampepe kaika ate no sesa hang hakung ate aki Vie fika mboronga jiki no ang kwenye na jarok areko aki kano he e South Africa si u polisi si kwenye setang polisi ni setang kwenye te kung kagwem kan karatia na yaku musipi hwati aki no kia inkaraka kwenye tang kwenye e ha kai he no aki iti atiti kwenye na ohi Koji aparte tikuri anji society munsham tele ama February 2018 Juni 2024 ha National Police Commissariat kara jaroko takute tim te kwi am shipiete yeting ya ku te mshipie gwe maklanka an kwanaki ngi mshipiji yabati kungte sesasi jawo anja keng kara jawo nya hing I dak su shiki ang kona ng na ng tse si ka dri kai ji ang aka she kota ko kora wati kai jan a kai ji ki o a directorati di ang advocate Andre Jensen yabati anja ngokhamakta ota nako kai ang sita makati o kata no mboronga kaite aki ka ohe anja tesan we da akwi hin o a miss that intelligence an jam forus kan aki bori dara kwi a beri baitmen takite a kwa karati mu ko taku ite kau shanahi bori a ngoya suri katam ya ba ji ti 2018 kan aki ngi kuji te hi a jaw e jaro hi aki no chechere hi no karo amen khan asiki ti no wika e aung kon kia ko mushupi ti pai si te sana ti hen na tangi kuji te ro tron spatra ka gui ku kwe ti an ka him 720 hakuri ko ma kai kai ting ml mes beri te kri te kai ka osiki ves kapuka aka kau ku an te ti ves banki sonda ka tsi u ko ma hen 2020 hakuri koma tak na yanan 20 hakuri ko he ta klaw 20 no kwi a ki ka te ha ko a ta ku ngi morunga wi ka e hoi ti polisi ka a ka ti ku andri traut na ti se sa ngi a ta ka ku ta ha no gwanam ka ka ki morunga ku ya na se sa ti polisi o ka ye te polisi na anga o shoka thom kara si yo ta tinta se sa ti ha Borisi khiru wa ngui ye depresi on 3% de ka sui sanata no fie is a khabana kha aki iran standam ye mohata no kwa te khon an si jam no khaba khabana kha aki ngui a fie is a takon iran sa on te kona ka strategy har an homo strategies di amaki se sui sanata ngui ye di pressing te si ka an te usha se ko sui sanata tsam shaki ngie tingwe ki mbapara aki koma ayete he shaina sana ting a ko mungu tu ko huwe te maham brand 3 te te te ngui ye a dollar of a dollar asiwa 50 fat ki se sui sanako si yo kata ngui ye di Angri oli teki te shuhem. Ahem. Rasuhe e. Texas ki. Fie is aga. A dollar a 70 ka suisa na kusi yorata. Ng Brent Lee. A ru. Teki te ngu ishuwa ukama hem. Firen tartak dollar. Kise si yorata. Tunga kuite na yanan sestak. Per fat. Ka teno ngu tunga kuita. Bori kuhe kame XKFM 14 he. Kam takono teste. Habana komo gwem.

0: 18 Juli, wa mandila ang mutama. Ehe, hembuka wizi ziyangolim, hanam ang mutama. Chika, chika bunga tisatu, tegin lawa, ngkyo, kam kichikhi. Ta chika anjwa tisatu ima, amanita malilima, wa siwan sista ka manita mala. Apulimwa aguchi mangi, hupaza chika na kiti. Ya ehe, wahutunga chukuna, apulimwa aguchi mangi, ngkaya, ke kamandua. Chike eka oda kangaya a hegi chikwala ki chike mandila ki yandakwa he chike u hekam tutua yuya a manita malilima ngot satua a ki sima sista manita a guchi malilima ng hana kaya o nga chikwana kaka ta ngawya ng ke gulika chikwa bunga ta kai gya chulo ya ke o tabilo misa kama chikwa jo he ngaw ke chikwa kawawa skola ngaye
1: Teu tsirika gotsi, teu kwendi no teu doji, te anako tinka kai tsamsiki, XK FMCK.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngumanamka e nga wakesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasike mkwaka. Mandela hokhale ya kula mutana namtika ya kesila kuling ka nanteke ka ngaka mpulinga mwusa mwaka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tike ikwa wana oia wahutu. Tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katani koyo ya kaitan henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli mga muku ke ke ya wa tamna la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya ke ngawa ke simuka atika ke akoma hege ke atike ga hege ke atike kula ya ke ngobi tikwa tri tikwa ke South Africa hege ngole ni wishes ya ke ngotswa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jacques Tete Exco FM ki
4: dom ma kwa de ma kwena uma platform de
3: ona tensiva
4: o da kona nyega FM Deu tirika roti, deu kwenjinu, deu doji, de anakotinka kai kamsiki, XK FMCK.

0: kamme tinne kamogo xka fmk tahano tin iribori he te komjana bori tin iriku he e tiye te ti tresel katembum tin bamba ka te kha bori tin iriku he e te te tina am minister a komunikasi tahano digital technology di am soli matlachi ngo te Hamki iye ting kameng kwa vieke jiki anja bori he department den uhe ni motetu juhe intelligensi kwe juhe shuriye gwen ama ya kuiye ting aki kam sikap statiki atesana ting sikin maklachi apro aki motetu Siu a ka e ho e ye ti a ki ngata mungo ko Siu me te to si ki kuhu ji a ki chaka te be ta Ka I kwen a ka kare ti nji ki Kam jau ke a ki ka I ka hui ti Se sai ko Ma tla chi nga te kume ti ane ngana A ki ka kai tim Mu te to a khabana ha chaka katan nguke hai ka ha anaya khasa hinye tim kai he akhwi ti anki khani pa o am ikuruleni metropolis ki julius makwanaji di a u khama he she nyamo khata ya ba a ti anki anjasino ni blue ka he matlachi hu tu ki nga khurhim ikuruleni metro rati kona nga ti kai he kya inkara ha anki kwe ha no an ka kujita maha an ka e gwe an siye kutaku kuri na khunum taita kwe hen e askis taita kwe he ngu faridak e ma a te gwe national tesuri mke si ushu hem ngi niyakhan sishtak municipality ji ukwa kushu ngamkho eye tesu hem Parlamen deski portfolio komiti ana jarot ay kona regering se ta kai am minister a Velenkosini Glabicha ta kona minister a siri da ino ngodo wana ta kona forsheter kai a dri parlamentere ngo tusig komiti ana di am ta kona plaaslike regeringsvereniging si de ta te o gwim Siri he aki takono siri khuji kunka kuna parlament de sikikia ti tisurirum imma imke he e anjasinu mo kuhu nyekhan sista municipality ti ji anjasinu kwa inve ti kwesi we en Aungkona ana anka ti kwa ku he anjasinu chakabe aki tamakle he iye ti parlament de kona ina mo kutaku ngodo kutam Borisi khari o he Polisi askis polisi khiru wa hengu ye di presi a 3% de ka swi sanati vieki jiki ngfir ko jiki no fie is a an karati khana kui he e khawana kha aki iran shu khun e e shi ko ta ko ro e yo kha kha no khawana kha tsitsire di aki na ngru yo jo wi gure VSA takun Iran da antanya moku aku nu strategis ni homo suk amiki asha aku tim ngui ye depression ke sika an kara shui shana khati kam sha oka ngue mngki isi koma qaya te tin temati ku anki saina tin temaha aku aku wetam brentri da ti tin lui shu hem dollar 50 ka aswe siyeti takon ri oli takti den ku isu he texas ki fie is asu dollar 70 ka ga sui sana ko sigeti takon brent ri takti den ku isu he u kama he ka si de firen tak tak dollar na anja si ye gwe tu bori he tam takon 12 re am takon test de khabana ko mo gwe
1: 5 minute ke tonga 10 ke XKFM yang he ahanam king wami fresto mongombo Ministry yang he wa komunikasi wa sike digitala teknologi soli malachi ahne kang uida ki igita akalatu viki hangachu achi gde khanung si onkle kriya kwe ki department din ayi mana ki vitai ge atu thamsun u ke chibisi se ka unaw mandan ya tiengui ki wa consumer intelligence ya ge ta ku ge hani akang ui ke kam kuna ke goloka ye si ke ga ba kwa kala ngi ke kapsa di kuna wala chi prin wa april yang ui vita ya n ya oke ta kan ya ngi ka ngi ke sin ri ta ke chi gi hu ka hi ge wa vita ng ya chang ke ka i ka gi he ku at kya khu april no sin asing u jala ta fiko mo panga kocha ta sigi uswe ke fisa ka e tani sigi ati ngagan wala chi anang da ki manak au ki kumiti ingi sigi hana fiko wa maa hung vita ingi kamsung u ka kiwa akrati anu diwi ka wisi sigi ta kika kwe ta ahana ya ta ngulungu subisa ki ngau ya ngi sigi utha ki ekroleni metropolisa jules mkwanazi kukubi ngunga ngkani si duwite kwe ting agika ta tle ya nga uwa o gawa luzu gang ke matlala ya to ikorulani metro rati ananda ke musubisa ka ngtano ha chungnawa ya ki tkasi ta kaktua atka ta kawisi ka isi kita kaya kwe si ananda ya kawahi chibisi ka ngsi tutuwa hi autuam ta janggu ya ngau ferida kakam sidri aku kengulun gamali hana ka ongen amagi gi ati agdan ge marin hu hana uwa nihan si staka municipality ti hinkasi o hinkakum parlamenti ay portofolio komitie kam ka pangan ngawa mandala ka ong ta janggu ya ngi da ngawa ministeri velenko sini tlabisa sigi ministeri ya ngewa maliwa eno kodogwana eno wakien akak ong ke parlamentari ayi komitee 3 ya chike plus le regering vir enigem ta malising ou ene wa ki komisie ku agi ka khamsing ko si ka ngutwa parlamenti ge dat sa tu hung yi ko hana ko mana ke mali hana ko amake ki o ni khan si sta responsibility ting as tu hana malin komisie an ngda ki malin mu thauka ka si ki a khamsing o ka ko thaum ta kawa viteng eka kuma dan amaka ngi kung hana u chibisi sika ngi pralan mindi ka apling na wasi ong kong hana kwe mana ngi kaka amaka nga si ong tika kaka kika eto wasi olung aya plesu kika ya kwe 3% ya kichawa kawasi gi akam sung uke viki firin aya chono kaki chok kama kwe nga kika nga Amerika ki ngayata ki yi kama du khane iran ya kolonga gani chin igau jeli ki kwang balu kung tu atama ga kule u olung ta chibisi se ka ng khane chi de or de kwang hi ke olu mata ni kale age ngagi ka ng america ino ki iran tin ha ke stratia he wo homu su khane se gi ge khri chok khama khwem olu pulisu chi gi chok khama khwe ke ngoli chaka kawasi ki akham sung u ki ngwe ka ke tong ke khanu yin ski ka kya khu ki kham ka pang ka kre mku sung ne ngau ka get a ga ki tan ka ohung ka tu ka e ta olen tin ko kale ke twan e wo brand ru olin changwa dola 5 taka ke fati ta chiki kani ka wa texas ki america khuna khotamni ri oli ke chokham ko ngwa dola ke 7 taka sinde ta divita brandri olin ngui ko ko ngka ngke firin tak taha dola inan ses taha sendi ke fati ya gita miam kem kitam kun ngi tolasi masiki wala wa 12 minutes am kun ngi ke kontalim

Moro moro bunga wa se mo ya qale gqa mqoqo make kho kuma nqinqo wala nqhuma nge a den stakha nqhuma nge a tswanga yang ya ja bunga ke woli ngwa mi a ele mi a ritsli andika nghem ge sun twa qa am gira chu a gqa nqa wa mqo shumanu je ya ge a qom ke hawa shumanu ye wa nti wali wa andika m ge sun qa am gita chu a di der tinde sorry di fier tinde ke july month 20 season 20 kausisi kita kong ya om tege ke kita chua nguya nguwa jule ya nkhali nkhali ke gya kong ya om tege ke chmanu dangcha tene kita kau ke mgi nguwa akma kwesi ta anje kam tene chua gumi angawa ya ka tene kita kong ke mchua gumi angawa mu mandila ya nguya ka kresi nga ta anga kong wa mke mko programa nga ngea chua ng anje kam gya sen kwa hima gya fitika ngawa koma nguwala nguwa nge ndame kai program ka khisi ke ma fitika moku ge ka kwe kwang wa khwe ke program ga chwang agita wa nguya ngwe wa mandela wa anje ka magya sun kwam shmana a chu khwisi ka kwam dike ka ngwa shmanu anina ya chu khwisi di 18 de ke july agita kwam ke tama anka gita wa saturday kha tama mgita ngiti ke 18 de july gita ko ha mandela a ya mkama ka khisi ka nka agya ho ka wa mkim programa anke chang no si gita ukama mke mandela anu ya ma thisa muku ge ko kwang wa khwe ke chimusin ki chang mgita a gmkano mko programa ng ateki ka chigdi ya khama wala ng ngwa chigdi wa yalf iri qiwi hing ham khwata gita a khono wala wa yalfu kham chigdi gita gawa program no ya gya kom kim hu your now a program ka ngosi ka antini gya u khama mke ngung dani khuna har al chima ka gi u a khama za a ka gi ka tutu ka ku chukulu wam agak khason titi cimu silam kita ngwa ta gira sam thwa e tas u ke gi kwa uham cimba ehe ama gi nga ngulam ka chu sing hi usia he gi cima gi ta ko do hong kwa ngong ngam ku gi ga wan nga ngula ufu ga kai mangwa ta sam thwa ka wala sing lagi chwang ta tre gi ta agum angwa ya ate u ke ko khwesi program yang ci gi a wache bunga chu sisa tungking hai program laga chang chim tini chi gi asam thya aya agita wa anje gam ge sang kwa ki ngam chang gum angaba wa ning la aka chu kon ha wa bunga aka nuya mchi ge chimu sin lagi chang mchi ge khigira thu sa mugu ge ka ku kon he wa khwe ke gri kang ka wa ning la aka ga ka chi ga ge ong chi khang ma agini khung sing hi ukma kam ni khung khwa sang ngawa kwang ke ka waka ang akal utom ke ko khosi program alam ma amare ke bunga ma gya le gam ko ka ge kam ma agira tutu de gita sang ngara siga ma krem fidiga woli ng atige ngasim ko metaha gani ngam gira ngata a na khwe ta ngana kwa chimtini chu ag ngwa kwam ko program sing ngum nang ma ge kwa gyame ke ko o yima ge kwa chi gami ge ko matine a thwisa muku ge ka kwe kwa nga wa bunga te yam chimu sing ge ta ag ang program ki dang mwa ge ta sa fita te dura chi gira sa ko he program a kru tom ke ko kumang wala msunga ke ya chwang

wala ngwe ngwa chigde hiwa yalf irin wika wala chigde angam awa yalfu chimbwila gira kwam tigim hora kama mko program yanka kawisi wala ngwa yalf irin wik program ngwi tini gira kala utom ki wala sila ya gira kum ki yurnal program daka kisi kan tini angko kong wam ki chimbu sila ki chwa ngam muku giga gwen kala gom kumagi kong ki radio XKFM mtina atu isa muku giga chigde sa kuli tima mko yurnal program ngwa chigde gita kala utom tayam chimusi mhag min angwa program ki dang geta sa fita te gola chi gakham mchi gigira sa ku program nga mchi ge angwa tum mu ku chi gige ka ku kwang hi uam

Kima atu isha mkugi ka uo ka vindika chan. Nkama nga nga nga chigigita ka agida la ufuga gita ngu u aga. Kwa isi chigigi sing kichi ngu gita kwa ka nga ta kawa aga ufu akwa si gani kuna. Musa a kwa nga waki a paninga wagi giku uzila da a vyekulu ke kwa eka gi anwe daka. Chisi nga chichige hengana kwa suka kahi sisi yula kikahi. Kwa nkama nga si gita kwa ke a muku gika sing u suka nga nga agi kwa uzila toka kuvizila kwa uaya. Kama za geta kwa ngecha suka ti angu kake, suka ki gui angu kate ti yula kikahi. O hungu lana wala ka tigri kwa tigri kliniki ngeisi. Tigri ka geta kwa wakonke, ti fuku fuku, muku giga sun, ayula ma ni agumia. Kama kidi, kama tima. Kwa ngewa mtima aparinga wagin ohun, ayula ka un. Toka kwa kikama kwe. Tisinga titiga ehe o mso hunke tene aka aga ake kang ha ha waga eha shont. Tene kama si gigi da kwa ngi wa am si wa ampere nga wagi ngo. A titi timba kaki wa kama angungu gani kuna ka u kama ati. Ka titi awa titwa teng a kama kwe. Riksi tene nga angaba a mkungu uka wana aga ake ka angvan. Teng kata kwa kwa titi yula kikani. Ege suka kain. Taka chiche he agia wa sung u he a khavag. Hau ha normal. Kala kanka tene a tipila u richi krisis nga. Ang he u a family khasonte traskidines. Ang he cha gen kwa kulu u kwa atwa ge ga chua nga. Chiche gen he ga chitwa nga ufa atata nga. Makula ki gira kwe e kai kai ka ang. Wa yula kai kai ufu suka kain. Heke chua chua kang heki chika kama kwa nga kwa waka amike kwa msuwa nga chika hanga ang hi chi msuwa ka tema ngu tuma ang e ka tema ngu kha ang e ufe na ge gya akwa nga chunga ufu fisisi activitate chisi ka chiki nga kwa guwang ang hwa ka aktuwa nini ke nga aktuwa fitika kwa gen nga asingu manila msuwa chiki kwa kate ma atine gita uhu vindika uwa ufu am u agwa ya ang hiki ka geng hiki akwa kama kala ka ehe chiki he ang hiki ka ngonga mku giga eka giga gawa aga wala wisi si sing mchima atusha mku giga uuka biskirim u aga kwa uka ofu unhama ngu a ngu a kumkama daa da daa anaka ang chura cha gawa aga ofu cha ng aga ngui aga ofu cha kulaka tui galaka kwa kuwa aga kwa kwa ta ta agi da tahi ufu da angkula. Tisi nga titi ka atine gensin hen tuwa gwe fer sikh tahi kama kwe unga wa. Tiki angkun a o u kwa ng beskerim u a da am. Wa tikisi ki atina tuisa mku giga kwe u ka u kama a da ang aga khason titi giga tutu ka kwe ngun kulu uwa. Wa kakukuma si kam tini kwa asa wala si nchimu si ng. Anji kam gensin kwa mwala gita kwa mgika tan suba mke manita kwa mhe. Chigigia kama wala ngu nkwa chigigwa 12 iri a week wala chigigi angam awa 12 mchigigira kama mko program ya ngkia kawisi wala ngwa 12 iri a week mka chigigira nkwa rata mgisunke chimbu yi chigigi kasi kama ngwa mke 12 iri a week wala ngu program ngu itine akala utwa mke wala sila ya gya kwa mke chibunga chwisa tungki nkida mku giga kwa ngwa mko kumati chimbu sila mchigigira sa wala mtima program ngwa chigigi akala utwa mke wala ngu da chimbu si mwa ngwa program ki dang geta sa fita wala chigigira kam chigigira sa kwe he program ngwa chigigi ge he akala utwa mhum

sama tuye amongho exka fm ki tahama te tuye iri kwadam boriye kumso bori kwadam kwe ti treso katembu tiyete no ti mbamba katika tiyetin temoham wiskap departamente jarot ayiklohem urumenden seta tahano tradisi hoji am te 14 dikwe o ti shao kami ngisiki yeti ngeushika kukamshi te tinka faifu municipality tijiki tanga siebe ka di o am u ertambo district ki sigite ti kam aki buffalo city metro ki tahono amatole district ki ota tahono alfred ti njo district ki kita tui ha aki kresani district om Aka di kwe an pelo olifanti nga di Tia o ji an tesana tinji Ia di amku ji tesana tinji ka Tesan di tati Tawusha tau di tati Tawana tuji an kaha iya di Tenu kungkai di tim Olifanti mi di kwanano ahtin Di o anjasino mateto jawo to shureji Anjou shikai te teiti khana se kia ngoka ti no tuen tuan taka di morunga kwe khana ako jiki te kho tim. Muteto anija te manako kwe maate kwe an ako iti kani pa di o an giku ane giku te tati yo a yamungo jaro mato ki general mayore a forage kan a ki ya kutaku kai shiki te guwe kan di prokurir a kelen girio u kama ya a karata kan anja sino kempton park tlai ku tlai o siki tlai kai gube kona he kak ame kevim no o a aki falkana ka khauten ki ibrahim kwadu takono tigrit downs ta aki ewo hatim si O mbaparana anja sinu khuji tungka kutale sinsin Tukayang na 22 September 6 Kwenye kuita giruo nga te Aki khana kya te mungusha Tawo te mbapara hache hacha te ta No khana ngano kya intawo gwe Khana anja si amu nundu kwana hai Kan anja kakai tibe Sikam Borisi khiruam Departemen and Benelance Saka Kunen Nga Ti O Mbapra Kun U Iye Ti Ku Wakana Mungu Ti Nu Wakana Mungu Ti Nu Ankara Tiya Masina Si U A Nga O Mbapra Jikan Ti Anjaka Ka Ti Ki Lempopo O Nu Tse Khanyam Oka Ti Ti Tsevesan Ti Departemen Na Ka O Direktir Albert Machau Nga Ti 17 Besa Ji Wika Tse Ima Am Kiare kiare na ti aki anga ausiki kahoroko Malawi, Zimbabwe, kwena am Nga wa ahe khana mwoti kwena no Sivan takhtaisha na di kwe am Omba paradi khana ti ngu chaka karamaate Nyama ti ngu ayaha Mochawu anka ti Si antaha khana ti ngu tkawo ti ngun omba para kwena am Anga ausiki ana u mba paraji am Bori kwe atawakana kama fire Kwa am XK FMO Takono te stekhawana te komugwem.

ke ke kuma ke kokomang a te tsike wala e wala wotu ka ke akhmani te kon ka radio xk fm to mona kita ngem ke program ya e he wa kwesing e program you've given a program ay wala kan dagi he akama ke wala ngi agang ngo e program chang ngo mi oscar kabinam to den ngatam program ang ulsa ko ke ngo ke wala ko hotu e kama 5 minute ta uku akhabe ko wala ko hotu e ke dher ta kha manita umprogram ka tsona mko a khangu tle ong ha khuya tsikola ka asinye ka a khali skola a gan kona mko a kong ha khuya umprogram tsong o ga a khali ong gum gum kham ki wasit africa umtene ko a khangu tle ong ha khuya o long sa khuya umprogram ya tsong tle ke ko a khanga ke program ka tsong mo thuntali english yi kona mme tsike afrikaansi ta program ang atun ta u a ke ko wa kavisin khame ngale chukola ka asing hi athawa chuni ni ba 5 in year tak antur ni da program ang a khali khama khu a tse kam a khang o tle o ngxa khu ya orlong sa khu ya one obvious program a wa long sa khu ya ke kam khu ya khala khang o tle o long sa khu ya on program ya chon what ti ga ti ya ke he tla ya a khame ga ka tsang tsige tla ya o he khota mtlekeseng kwa kaum tsika ya o e kotam tlatlaseng ko se a distance am ke e la kan ton a khangu tsaya on program e tsung man ka watsika e in werklik ke ka tsho ke kam tsiki wona ka ka tsho ke tsaya mgu but ar a ko me kan ka mgu ta ten le don even ka ka watsika ta nga a o ka tsika ya once ka nga ke gu ka he mu a wuzla kan nga a ke akula nga wa a ke tsa kelikuto walikuto kan tayam a kango tayam program tsang di belang rekit fun respect walikuto nyan tuta ko jila tham ko ma chukula ka asing hi ang ngalo a ek ak ngung ka tuwa jila sing ka tam khona kang tayam program tsang man ka tuwa da ka den man e billing he tam ganova willing it am tanwa ka tuwa ka tam ma ya ka tan chug me tawa ngoba ya ki kham a fasivan tik asin anmo o ti amuni asin tava a o a e a tik ya ngo ko ka or asa akan ku ke si akan a me ka wati ke komuni ku a chinji komuni ku afre andre man ka wati ka na tam ki kong na ku ya ki kula ti khani ya e a chinji tik ki anmo o perskelen dit thasin asa perskelen dit thalasin asa manox tiets ka tuwa tsala ka he a o he antna atske anwa o wakose ka ma khong tsaya am program a tsonda tsika ma gom program tinga tsho asa tuna maso tinga khali ta khong tsaya am program ya khome sin khume e program ta maso ma tanga mo

Unaritensiabenkuheta hono niaha FM DJ Danjo. Take it easy tate kuyamagweta aka denek an on your karakter uni sakyang. Kam kamanita satemuni segweta teki eya kwadri ira segweta kati sanete reinar kula beka pundak and tsoni sakyang samje kwite hatwa ne toti akara kwa hate munon tam de kurekwe a gender links in zakwadi darana gweta ya tite o platform ten radio sikim ne teka ikutwara ten nginde kuri kwesa temono te wanga kwakwe akwara jika teka ikutwara te kwa nginsika tiwo kreta tia vanata ne nginge ukwesa temono kumo bisimisi kwa te wana kwa jiki hiya kutao ham na asande teka ikwa kukite kukuche te kwe tao klasi na gwen ne temo ufiri irisika bori ya bori soka isiki kwa na sana kwa tine tiduwe te tetuwa kwe tao kwa ikwa kuno temo wakumajisa di cheka areta ne ntacha usa etsa dzao kareta kwana sa ta mi go ete motsan o nyo kare tsone sa twenho akwana dzika te dzara te u tshedzi a te sa ka ta te tshwata tswihwe e hi beta tsa tsamme a nqom e tsutsam dzika tsa nta go a tsuno go bere ga tama u etsa terete ba ta ma tsao khunwe tsa sa ka di tsao tshedza sa ka di tsa khome tuwe te ke isi tsa tsa kungo tswasa na a dzi ti duwa te xa ku jitete go ta u ya xa ku tshwa go dzi ne nga wa ga te munhu Mandela nko ya manxima te ha tshwane tse se tamateki se kwe ta u tsuwa kwa tanke a calendar tshi o ka te munhu calendar te xa ya te a nxisa tse singwa ga te xa e ku tshwara kwa go kwateki e te 18 yile ne nxima ta ko mate mo tsa ntia 20 go tsa nyenye a kwana tshika hiti yo ngo a tse te jara te ngo ta ko nyenye etwen khotsa ate qashene hijita khomke ngote atse xewuta hinto yote kwati tsunkhwena tsina te khotse hiyama sam na ixuxa mjika te mutsu no te xhawo kuje wode veta mangadi tswaka ntato qaine tsuno to tswaka kereka khone go swire go tsone sata kore go ikhweng a eta motsuno to tswaka kungwe wota motsuno ya tswa tsuno ko drinki ta matsa tsuno tsa ya tswa tsuma mboroto e tsuno ya tswa tsuma go place tsuno ya tswa adzika ga tota khweng a eta motsuno tswa kara ma to checka go a hi bene yi ta mato tsuno tsa ta mo nxi yi tsi qete ka ta te tsi tsuti ka ntse o ni sa checka tsa tswa si ta mo khwata ta o tsa si te go ro ka tsa tsiya teno anwa ga twe nxo msona go ta go a kwana adzika te mo wa ten into yo te a tse anta wo ani sinja tsuite sa kya ti ta mano te mo nata nde uchaka jete hiya gore ta te kana go ta o ti nga jike a ji ti u tseka so i ke ji hiti yo te kya ta ya ga te te tsi bre ga nxe tse u tla ikwe ka go tshwasa hiya nxe te u radu sikini.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngumanamka e ngawa kesimuka yangke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyatiwa Nelson Mandela ka e sunge wangasiki mkwaka. Mandela hokhale ya kula mutena namchika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpuli ngamu sumu ka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tiki ikwa wana oiyo wahutu. Tika la waka hange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kakani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisese muku uhama Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngwa ngi simuka atika kya kwa hege ka tike ga hege ka tike kula ya ke ngwi tikwa tri tikwa ke South Africa hege ngole ni wisi ya ke ngchwa
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jack take the XCA FM kiki
5: don ma kwa de ma kwena uma platform den
4: ona tensiva
5: o da hona nyega FM

107 o ta khono nya ga FM GG ne MT tatete ta tsya ma te tsanane te akate blit mama tane 13 gamenete te mone se go tao ya go afire ire se go tao ka tisa fire ire se ka bori e bori so ka se ke qoqo ta ke qo tla ko te gwe e go tao ku tsana a tla ku sikete twa go tao te mone tsana o nyo kara tsa one sa ke tla ku je tla ku tswa go ende u kona jike sa a tsana tsa one sa checka reta kona tsa nyo go tao mone ku ke sa a di a kona jika sa e tamate wo go ga tsamsa e tsa jao jao no tsamsa e tsa water dim e tsa tsuno manda e se ke nyam kana freida ga e se ke tsa sien ma po e no sonda e ta tsa tsa dia ga e go e ka gona tsuka mtsika te mo jao ke tama sa a khwe wo go ga tsa tswere go no tsa o khongwe tsa sa ka ta dine shure tswana sana go a dim a kona sa jo checka ane jite twa go ta o tsibire ga a ekutshwako hinto yote jama sisi kwena mtsanka.

107 qohe tagono 9 FM cha maqeshi ka temone 33 xa makota 5 and 5 tag minute tse go tao ngie gwa no 5 ga minute e ya gwa fir ire se go tao ka tisa na e tega gwa ta fir ire se ka bori e tsa ila tsa mseke bori sok e se ke qoqo ta tse qo tla go tegwe e go tao ku tswa go na e temo re tsana o yo kara tsa one sa 20 tla go te sa so ane a tla go sa ya bana ta kwa na ndeu a sa andeu kwa na jika khwe tsa ka ma sa ka reta kwa isa go se tama temo khwe ke khomo a khatlo ga tsa kwentse ke temo tswete ndi tsha motho sa ata de kwa na temo nqikurisi ke nyama tinte tsa ntia go tsa khomo ka ra ja rota ya ha le temo to te u tsheka me sa ka da dine tswana sana go te gana o ane swire so ka tsam ka kwa rtala ne tia bana ta sa tso go tse tetwa go ta o tsa ikuta to u tsaka we sendrati Reinhard Kulabeka punda tonde tsa ita ne te ke ga ha.

Unang mazali tama hong ka tangang mi ng hafir irwi ki ekska FM. A NC ki vi komok ngi ang hi parlamenti ki ato komitee ihakwa apanga kusela diko gege ok e agano kuna ki kang hi akwa hi ng kakwe ki kang hi awa tiang gi hong kang hi sikhlindi gi at inigze ka ang gadzihe ki komitee ng ingkalingo hingga ke manera ni awa i papelo ha ngi ko akwe ke tsibisi tsige gi panga ki ga tswan committee ka ne ne ke gya fesa politike ti ga wa ga hi ke thoma ki ga ti ke South Africa ki police civic ko ma ga ni khona tsibisi tsaka ka wa ko ki kong ko zulu natal ki ka police commissar sa nga dlan dlam ko nazi ki okui ta committee vi ko ma ko hen ka ne ne ka ng firslaga in sigi ko akwe sigi a khamsa o tsibisi sin digo gya ko i ta ki inc ki okui kang he ga sagyan ng tiki tiki si gihun tuwa nga na kwa kang hi gyan ng kwa ka kang hi ng papilo kya ng ta tit duli gyan ng taga duli gya papilo ng tiyang kang aga ngay gani ko na si gya o kui ta ki kawatika isi kamsum kika hiya wa parlamende kika wikwa makong ita nga na kwa di agi Diane Kola Barnard ngogi ngoya ang hawa National Colored Congress ki kawa Federal Items kwa ang hisigyan ng haya ki tiwisisi kanini kang kagi akhangu uhi ngogi kaisan kwa ka ki tiya kaisigi kwa awana kusela ati kaya ng hindi diwi ki tisa jaha jaha tiwisisi kang hipali ngos uhusung hanam senior kika fisak o yang hi awa fisa kika direktorating higi kwa suntoma kika ti brand padiyachi madlanga kumisi yaki okwi wa kiti haka ang hi singi fisa ki wana ki pulisi ki bukum kinkok ha ki adyang wafa ang hi kamistat intelligence kika wa firoskan kang higi akata ki tiangi ha ti transidang niko kata kotitu ka gigi sunti ki higi game papelo ha ang gya wa kastiko kika hana ki fisa kwa ang hi kan ki gya tapadiyachi ang gya ngunti ki pulisi ki papelo ha ang kawatika ang

sorry pa dia chi ah ngia ok oi ta gi ga chi ga is khan di di he gi asan ta ki kumisi kai he gi ko pang ko he ngi vi ko ma gi ga chang ki kan ka wa chi ka he khalin de si gi a kham sung o he gi chi si ga is ok he gi chi khwa yang he pali ngo kumisi ge i chang ya de ngwa he gi chi ka he tin pali ngo ga long pi sa ga gi ka la ka Department ding here wa open barvik kwa makika wi hinga gi tigi kangum kanene ke gi gi qopa pelo hang here wa ko ki ga tia ha ki ibutleni ke inanda ki derbani gani khunam ki tung ka isi gi ki ohe ka gi khum ti tswa ki a kha na tsam si vitali singe oti gi gi basala ta ifiri nna ka ki kala si ki osui The minister Hadin McPherson ahang tsam ka ogeng ngalo galo kan te gisum department ni kanine ki gya kala chi ahang sa ki itukin municipality ti ki ka ha o chukko ki ka plan ki ki ngoi ngoi ki chi ki gi gi kham he singi ama he ki kumsale ki kokko chi ka un kwa he ka ya mana ka chi thoi ngi amana ko ho khrendi ka kumsale he gya fisa ka he sum ifasi Stola ki ka ngoki bonte yevel ki ka flakte gani khuna sing ki thaklem wala kya ang hi agde ki khwasa ji khwangna ang hi ki da stola police ok ek oyanga fc fan ve ki ang gyo ki de group ki ka ji khwai hi gya kola yena der ta khal khawa ji khwang ki kula ya stola igde ki dawa ko ang hi yu kumisala hi ku ki hana lam chok oh ai hasi ki tisati ngote ki galu galu khwang khwang hi kai de ki kham yige ok odige ji khala to khala ngong khe ga kha kham tibi si se ganje khoi hang lok ok ki kha da sang ge ok odige ji ge hing ge hwe ti gang ki gem che tene ko ng hika ta ga ni ne ga su ku mi sala ta ge fi sa kam ta ge ma si wala wa fa fi ram tin ji da sam ngui ki x ka fm

tsame te mono tekise fire ka mtako 5 ga minute nge ka ra go xka fm kino tembamba te radio u itse ska tonga ta qeqete nkhwena a te bore qisa rati yafta kapunda a ncs di kwe a parlamente ki nqoma ko jaote a eto committee ki ku sela diko ham mkhungqawe a kate se nqe qete qe ba moti kwano koma sam hore na khwate khana o qedi a khanhiye ko haji a kingo khan ka kata ti khoji nge thamski komiti e nge nyamo khan ko ko sisa ko ha to ka kuji arahi politiki kwana kwe a kana e khwanye ko ko ha no nga kwana a to di jao a hisana ko ha ta South Africa su o police ani gyam jao si jao to ka kuji nge ti kurisi ki a ki kwa juu natal si de polisi komisari si a ntlanta mkwanaji ham ane si kuyeti. Komitie ki ite kukwe na ntleska khanao ane a abasi watango khanango kaitere ngo tame a ngo akotati a jao juji a. Deko a katukwano a NCA su uklehe khanamu atukwano chakata kwa nahe nge ngo tamse khan kaitere kwa akote ki miyete kuji si mwita. Tui kha mboronga a aki haa a se kwara kwa hii a mwete kwa anu aki ti kamdi parlamente ki tiye kwe a di ae a nyo mate kwe a Diana Kohler Barnett takono ketre mata haa kwe a nasinala kalat kongres kwe a Fidel Adams ta a kwe a ngo ya ko sueta ti nata hinye ko ngengi ya hosana kwa hii di ku a si ina ka perekara hiri ta kusela anka tukwa kano nge khuji mwite kwa anu khabana khate ku khuji miye kwa hindi an te khunga aguta. O di kwe an gwar sisa ku te ku kwe an onersuk dektorati ki aki ngu ngebe kara jau a kukungwe tidi an Brian Padayachi anka ti madlanda kumisi he nge toka ku a khaitama nyamo kata haki si anki polisa kwa gara kwa mboronga tamji a aja suno nge kwa khuro kwenye kwenye pa di o a mistat intelligence ki te jawa kwa a firos ka ndi a aki isi eko ako jitwa rati no atoka kuji khama we tita a tamji mboronga kwenye si isi bori kwa ati kwa anu aki hango mutetu ka jiri kuiti kwa nadi te ko sisa anu aki kain ti ota. Pada yachi anka ti siyoko amu supie ti kamska si polisa na o amboronga a gara oiko tamji aji khama anweta khama siyoko kumise anka ti si aki khachadi jawak ay ati a ajao si waka no hambe tuko ki na khama si tu ama anka ti khasi kumise he aki ngomiyete si no tumkoma anza anahi am akeita khama kwete. Departamente he openbare werke takhona infrastruktiri kwa na sisa a nyamu kata kweta haka ngu a ngomiti a ibulentli enanda si unta e derbandi ki e kwarati kamska. Aha kire ke kontun kwa na uka tese ka spatra ka kianka iti a kifiri na khana wae a ngatakhono situ ako iti. Minister a Dan McPherson a katukwanu anga oe khama nyu esteko darana ko mungo tata. Departamente a katesi khana tseko a watango khana mungo tati itikwini su municipaliteti su ka natakle kahi amgu mnyom kaita ihe takono ndew kwa na jikwae ko siko doro mahirita. Takono akamsika huu anakwa nkwena ngo kaya dangweno anateko sisa ko mungo tata. Boris Ukhiri ohe, stora kaima Bonteville ki kapstati sumuk amka kuye kwenta nima abasi wata khamtama teta kwen a kawote kongoten kwen a yo. Polisa na ki kuye kate kwe a FCF and Wake a kato kwa khano si ngutren kumata kukwa ngam inan dertra kurikom otam a yano am stora ya kanata tino am a kawotata. Mata kono choro tra kwena sieta anka ikinu ama o khata
tek mata go kwa atino ara go kyan go khata no khusi hisana tak eng o si tesna tak etama ai tabe na kwana ya gwana mya mo khita society ara te bore te ya han khiri khiri ngin khana te bore ke ke sain xka fmk te ucame 5 ire kam no nyam bore a khondamska

0: una return 7 o ta gono niege FM te a Donald te tsiyama tene te a ka tenkim tholile ne fire xa makota 20 minute jite se kweta u jao kara gwa ne te Reinhard Kulabe ka punda tsa ntseone sa ke ncamtse a qwete ya ha tshwane hitio te tsuruti Borie and Tonisa, Cheka, taking Nayakaram. And my girl got a cake or some other one to take home for son and let it tight and parata ha, has your wet out five irre cantagun, ne tiavanata sanso and it's a tetua wet out like wagon. When I sat a mate of a temu, te zara te kunukuria kitamachamuto. Zara chasaka de chadi trek am a tree or otaman. A guanajika temu, take like one, temua haja okita wogwesa. Sure kitsa wogwe sa temo tle bora wo kre tlo tamasa tsa metega bora tsa wo kre 45 minute tsa wo kre na go ta gono sana go spanye na gono 45 minute a ke are seneng ke bi kwa go ene wo kre sa go ete mo tsa o khometsa tsa tuwa de tsa tsewa kwa doubt when karadza o ka sa kwana tsika temo sa ta mete go tsana o yo kara tseone sa tseka go ne nge o khona am ti garaka gwe tswana swire se kwe tau sana kwa tena sa ena tsike nkara dzaoka ena o khunje ena saka ena o tshekamji ena saka tako ena khomwe a tu ta kwa kwe tau temu adreka kwa ritale temu a khoresina te yili mkinge kama te kwa jo oji kinu ena a khomwe a gwe eo kwe tau kun kwa dati kwa na temu tshekamji nge kwira te wotan te kwe dzaoka dati cha saka khono khae tsa khom kara jao ka kwana te mutsa jere senveta team tsa tswara gwa data makuno tsa tswa ata tsa jao veta team kwana tsa khome woka wo goben a go su o khurika khwe a go su o si tsa kya di kwa e kara khirika khwe kwana jika tsa sa te tsamtsi ka temo tsa khome wo le jao o jikita matemo khu a di ga khwe sa ka qwe tsuno tse jikita matsa khoma na e tsana tan tsa khurwa nge ha se go tao yen ireno tsa o tsekao si sana go eta o sa si tshoka go nzo nka tsama khwe sa gwe ra hono tuwe ira tsa khusi no go eta o ya de no tsa ha yo ha tsa o tsa ila tsa msiki si sa kwana tsika sa gwe tsan o yo ka re tseone sa tseka ne nge o khona tiwane so ka ti garaka go gwe sa tsamje nka ba kara tsa o ka ti anja tsa o khunwa tsere ta ka ga tete tsa swire so ka khusi no go eta o si ete tsamje ka tsa swire hetere ne swire nyamno tsa e ya go sure nyamno tsa o tsao si tama sure soka deve ta nga nutsa twen kara sanata vem akwara jika dzao ka ncica vya ke kwe ta o tswa tsi to word tsi an tsa kya in kara sa ka tsa o tshek am so o yo sika ga tsa sure soka si ya ri tsam jika tsa e huta ga buka a go na kwe ta o tsa twen kara ga dzao ka tsa dzao ka da ti kwa ga tlaseng tama tsa kam tsa mthum ki tsa tlase da di mgom tsa di kama tkheru kheru kheru ndeu kwana kwana ite mocha sana ata kwana jika cha kia inkara sana kwada kwana jika cha humatu inkara koma a akwana jika sana kwa mjikingi ukana ati jaraka ate kuwa te hoje komka cha unaisu wakatua kuchinga hoje achoho cha ukwensike ndaba hoje achoho cha ukwensike chano cha uwakiri hoje sport ita kite jim na kono kune kwa jitama kunu cha muono cha ukwunghe cha kai anja sine klasi ne uruna huwete cha buka kwa jekuka cha buka kwa jeki ara cha kwede cha usahane ngane cha kiyate cha ukwunghe akomkara kumaka guye kwe tao kama te drika kwa ritale kutwata ajiti uteka usu oka ntoni satuwe na kia inke jite radoso anisoka uoko jim na te ana kwa khabandela ngoe akwana jikatako mate garakara 7 sista kuminete tetuwe nukwa hita hiti oteka vasina kwa kwa kwa hita manete ngo jauka 7 sista kuminete akwa haka kwa sete wote te cheka kwa hita te unanaklaisiki Teddy Smith, our God.
1: Hear me well. You cannot be defeated. It doesn't matter. It doesn't matter who's against you.

0: ona re tenseba o ha ta gona nya ga FM te ke te mono 12 ga minute se go tao e ya go ha 5 ire ka tsane si 40 tsa ma go tao a ka I'm sorry ne tsan o yo ka tsa one sa ke eng tsa mjete ka e go tshwara ha tetwa ha tsa mjika te ka e go kwa tao mo wa sa ndi o kwana tsan tsa one sa tsheka reta a kwana jika hinto te jara a tsa tsa ma award no tsa o tsheka ma moto sa sa ka da tim kwana tsa o tsheka ma tsa sa ka te ni tsa khomwe a word a khomwe a tsakhumwe a ke eng kara jao ka ta kwana ete xe uta din te ncam ta din tsheka mshite wota he ne ncheka ma te ke tsa mjika sa ka ta din a dango tswa jite woden a ku dango tswa ta ma tsa woden tsa muto sa ka ta din ta khono tsa khomwe tu ta khono tsa gwene ka e sintsa ku tswa ta din kwana ete tsutsa mjika tsa mo qantsa sa go tse nde tere antsa tsokho ikunu asante na adate xama qom tabane saso anisoka temono tere ahambe tsa sate ne tsakhomwe a tuwe de kaisi tsa tsa gwe e go ta ku ka da tieno tsana swire sana kwa tina timi ya gwe ke eng kara ga sa tana ga swire soka to khusi na go ta u sia te tsamtsika to xaseng roje to sugwe e go ta o kaisi tsa ku tswa hiti yo te gara ta khoma te andingwe xama mata ta khoma mbango
1: kai wa ma sha ha

0: Nakwa kaki an teha ma gerana khoji hande khate gerana khaha ge atimu ta khani kaki tetam no kaki tetam ta ka kala ko kham khom na ya kha an an chinu ke ha khom na an khonu kyale ma a a Chang ta wo an ta an na ten ka an me ya ten ka ko ni ko ni kya ma cha wo a she ka ho na kho she ka ho ta she ka kan ten na ta ni di ga la ni ta ka ma ni ti she ka la kho he ting ja be a ta ni kho she ka ho ni ni kya di ma a ka ta ku ka a mi ya kho na kha ni ma te she ko a da je kwa kho te no
1: Ona reten siaba o ha ta khono nya kha FM tsa maqeska te mono te ki fire kama go ta 55 minute te se go ta o tsa o kara gwa ne te ki e ya gwa 5 minute sia go ta 5 ire ka ti sa 5 ire se ka go ndam borie ta khono bori ko ta o se ki se se re kweda borie ta khono te o in e ka e kutsi te ha tswa ga se ne ra do 12 ire se ka geri ya kon di Reinhard Kulabe ka punda tsa ntseuni sa kya e den sta ga ntse a te tsa e ku tswara ha ne te tsa ntseuni sa kya e kara twa ha to keke ku jene ncam ku ji ta to kharaji ti tseuni sa ngu ya te ne tsame ya ko te o twen jama a khuwa gwa te ti wa ni soka ti mi ya go twen kara tlouse na e ya go te tsutse a taga ae kutano twa ta ke ga te rado sinde e ya go te tsae kutano

Leslie Tamahonga tengah meeting di WAF Firiwi ke Exka FM. Kaya wali siko gani kuna kiti kaya hikwa pangulangwa lakongki la kika o gani uhati kakana e hinga ki kabindika kaya awa statu gani kuna kika vikwa makohum ki I ati kaya ngu kala igihan kwen giti ha igika o satuhu ohosan tindika ati akang a kaudhe ga son ki yani yari parlamendi chongung hasigda kwenge sik agya sam wefrechter mandisa maya ahung kwenka ingi oa konferensa ang halisiko gikawa ki tuandak sezen tuandak ki derba nagdigi okui tegi ka pilmelo giga timbu ki timso ga titika kenta dohla nga en ka april sigi ki oham papelo ya ngi a wati gi ka ku kham kala e nga wa ki department di ha isti sigi ka papelo ha sigi ti gi ni u mugo se bele wa ha ya ngi ha wa ho frachter ki ka wa ti a ka ngi ka gi ko an khau ko wa ki I wa I do ngi ngi ku a ta ho frachter ma ya gi a o ku I te gi ti a ngi ngi ki mandra ga ni khona e nga gi ti sang ga tu tu ka khau ki ho fu ga ni khona kaya ka nini ka ang statu ki ka department di hangga tiya tiya hang yi hanggi kwa taga nga kutama yi ka sungko otowa dali si ko jaya hatu isa hana landro sofong hingo ki stire kofong ki tiya ka ang hi a uwa kolo ki yi a tiya ate belewa ang hi yi at inikamaga ki wafrechter ki kawa ANC ki vikwa mako ngui ya nghe parlamende ki ato komitie ya gikwa apangila kusela diko ya gani kuna ya gigi hana nga nga ngawa ki kumuka ki kangau kang hea gi atungkwa ka ki tia ka nghe kututu gi ka anhao ki ka nghe gikwa akamam tiangin kang hea komitie kagi kamahi ngawa ki kang hea wam tika yisigia wakani yisigia kwa fisa ki chwa ngunga Komiti hi kani ni kai gya fisa politika ki ka chik da aga ki thoma ki ka chik sit Afrika ki polisi vi kama ta chibi si sikan kha oan ku ki kao ko zlo natal ki ka polisi komisari sang hatlan lam kwa nazi gi gi okri kham Komiti vi kama ko yin kani ni ka ang si gya kham sam papila ang hi siko kaya kwe ki chibi si sika yin ki gim digo gya okri ta ki ANC okri kang hi dangawa kwa chika ang Ese tutu hege kwa anyo siala o papelo ka nganga kwa mchike hege ya nganga tia ta chike hege ya oa ka tia ki kala ngayin. Chingui ka nghitani ge a oa parlamende ki ka vikuwa maka unasa chasa hege ki gya hofu ga dia a ki iti kwaya in ka dayan kola barnat. Hece ki ngawa nghege oa nasunale kalat kongres ki ka oa Fadil Adams. Ki I pali ngoye gigi ngaya tiwi sisi ka nghe I ki wana makuliti ki wana kamkam. Kusela gya oku I taki kawatia ka ng he khalindita ni diwi he gigi o he ti tse ki gdeye ki ti kwa hi ngi vi kwa mga ingu mani gi kwa akwa ta ngoye papilo mte gya khalindisita ni kwa kwe mku hanam. Tibarda mini ha open baravi kwa maki kawe gi ti gi kako ayin gani ni gigi ki kwa fisa ki tng gi ka ko ki gani kwa hi wa ibutleni ki inanda ki derban gani konam tang hi ki khobo ta ti khoi ki a kha ni hm ki sa khui ta na tam si bi tali si ki ti gi ba sala kwa ngasi gi gi choyi ti khoi e firi kani ne ka hi chu si gang ki kuni sa gani ne ga sa kha ki o ta gi dumbulai ti ki gai ta minister ang hadir mcfison a ho lu galo galo ta tam ka hi o ki nga ta gi sang Ya gya ok ite ki departamente ka nini ka I gya kala tumuku sa a itu kwe ni municipality team ke kang he a oa chibi sisi ka isko kwe hege hana kwa kwe ki mana ki smani a kumisala tngang ki ka gika kwa oa hengwa ki chibi sisi masi gigi tham ati ka nsi uke ama ki luka luka ang sigi kwa hachum he dhang ha singki taga ki chibi kwe nghe amana ka hong ta yi khalindi at khamsan u fesan kan ki gye tu si se kais ki wana ka tsuan mun e fasi ves ka pur khiran gyo ku ite ki yi gane kuni son ta tia tutu ta gyan khom ki ti gi go jala o hin ngi ka
ko ugi tapalo chawu hu hingo ki provincia la ki ka chiko ka ang hege ku ki ko ugi da kan ngau ka ingi ki cha hingo ki provinci ya ang he a wa mei ki ka wa ki chika ingi ki kawa kula tu yo honer tin diar ta kha ki ka provincia la tapalo si ki am o ta inan faif ta kha ki ka wa ka nini ka ngi ta ni am ta kong tu yo honer di day sindi ki ka ci khwa hon kan ha o da ngau ngo gi khuli kan ki kan khula i ko te tu ge ta ci ka he gi gi o kon ne kha ma yar tran di ki ka chin te vis ka bu gi ka primi ra nga ele nwin di a ji khwa ya ng he ka ne ne ka o ya gi a kham su o ci gi ka ko o hin ngo gi khwi ko ma ka ne gi a khwam te gi nga si o la o wa si irum ten di ta sam mi ng he khwi dam wi ki ex ka fm

0: tsame temono fa ifetse amta go se 8 minute teng ke rado xka fm ke nge kra go no nge te ya ha ka e kwa tegete o u ikokoroska de twa nga o se cide borikuta no boriku se programme a te ana kwa te ke tsamska wo go ntse ata u ntse ate ya ka e kwa tsamska de de go cicile ka e go kuma go ntse boriku se o programme ke te jawo kong kwa sa nyem kwa a di afta kapunda ndi za kwa tezili tama hongo ta mkame uwa khate mbamba hati khate kete nkwe na rado nyo nkiska tete kete buke kwa se wako buri jike ama kwe go jini ta kwa kwa kwa kwe nyamka kwe se uwa khare kapsta tikitina se kwa kwa usika no donar da khamata presidente Cyril Ramaphosa kwa karahin kwa kaya se ngo parliament he ngai ku ka to go a ngo ke ja ku ntshobe ta go gam a se ko mboronga ani giame ke ngo se khiri ka ta di go se o a ton te tsam ka ko mo go ngwe ku ngwe ku a ke tsana kwa ta kwe ta ha e tsam tshek am sa mo go te ku ka ku na no tsara tshek am na ta ana ma kwa landi ka nor ka pusiki a ke ha eu go go khona ta go mbunga na dina stain go fikita kana go ntawe a nyama go kuyete nyama tsika peye nyama go sauta di he si khana o tlhu go di ka e tlhome a go ga teta le sgiri o ke tsetse go se nne se tsu sa mboronga kara go e mkhoma se tsu ni sa ngia o sana go e ma vusi musi kat matala ta tsite ma amagam ane a khabana kha tsun kham mboronga kara se a e tshwara go e nkhwena Medicare 24 su tender mboronga singa na kungo ye asiki khamtama anseta sitek aiten aki ha ha akhoro go ye musi de chacha komisare si afane masemula mtama kha sesire tese go kheda mbure a tete we
1: Hola wa fifi ke 10 minute ke xcafe m dongola ke thamyam ke tsamme m ni aburugubi tuti kwa hii tla kumge siku ngam kinmi hii aburugubi amizilita mahongo hino wagi yafta kapunda nami hii aburugubi tla kumge hingu itampu hufu ngotu lagi kapstati gwenu kuna koko matami gyasa wagi donor daka ki president Cyril Ramaphosa ki yatisa ki kang oma kang hiya ki hana ki parlamendi ki gwenu kuna ki kang hiya oa ya ngunga tsalo yun hii ang laki kawi ke sengkau sengh pagalaka atia ka sigya un anwagang ta mtene kamachuk amasam kosa khe ka nghe khwa he gi wa mkoti ki ka vikwa ma he ngo ki butu gi ka u kanini ka namakalan khona gi north ka buka gya ta mhm e fasi gani khona mhasam ki kang ya wa vusi musiket matlala kanini kang ga khndi di he gang ma hofu gang lak on dulingui ya nghe medike firentwe na ka ki kang tender ke ka la yang ke gesin ke ke selai kala nga e ngoki ngo kha ke ka national police commissar sa nga fani masimola ite aga ga he wala o assist ir masam me ya kweda muwim

0: isaka wa fite mangika nge chom jegi kwa kisa wala sinki chong tim jegi asin kom cha wala tin minute gita ngote kum kungwa sezi ke wala sinki chong ngamki yasi kama kato ke kwe wala gya kum kine kri gani kuna kwa gani se nam cha gita ngota akawi ngam cha program tako mcha tisha ke wana kakrisi ngana kwa kange awa kalukile ngam tatana gita ngonga kwe ta gita sakuli tigana mai gita a ukham ima gya kama cha ngale ngana kwa kanka wati gongi mcha tisha ke wana tatana gita ngonga kwe di ima gya kama ngana kwa gam gya kwa ngana kwa sasa gani ke kuhu mcha tisha ke wana tatana gita ngonga kwe da sakuli tigana mam cha gita cha ukham ngam cha program atuki kwe mcha gya kawe ta mcha gya sang jam cha program yim cha gya fidika ngawa wala sa nga tigri kya siyebiri agita wabili musaki ka program let's learn da goa siwa tuki aha wa yenge ya waka kisi information da goa aha tiki ni hewe mta gya amungawa tisimo kia wala story titwe kinder ke wala sena ke chwangu te gya siga maka program ki gansi ni ki komasi wami alini niyala stetan jewa kwa wander tin siwa mungi ni hewe mta gya siga maka mta gya sanke mta wala gita katiluta nga mtaki nga tolo manita gita nkulitu nga sizi mtaki gita katuta bakan nga mta program tete nga kou ato gita kwa sida wala singi chwa nga mta kwa nga da kwa nga mta program ki kou
1: dewa cha hinya kwe 18 Yuli ki XKA FM Domsi kwen una
2: the time for the healing of the wounds has come.
3: Bring saam met die SAIK in al ons tale hulde aan Nelson Mandela.
4: Nelson Mandela was so
5: Nelson Mandela transcended.
6: Oh, Nelson Mandela.
7: Nelson Mandela was no idea.
8: Sky, I am. Sky, I am.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyatiwa Nelson Mandela ka e sunge wanga siki mkwaka Mandela hau khale ya kula mutena nam chika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusa mwuka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la waka hanke e mwke longusa mwbaya Mandela kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli mga katani ko yoya kakani henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auge nga drongo ke kati heka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya poli mga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uha Madela kacam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kwa hegeka tike ga hegeka tike kula ya ke ngawi chikwa kri ekwa Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Chakte kete XKA FM kiki Domma kwa dema kwena uma platform den ki Onatensiewa
5: Oe dachonan yecha FM

0: ke ke he a okam tem te ge sen ke wala sen ki chom nom te tang ge ka khung ka sen kang ge wa ti som ben gon te ma sim te ka tre ge ka khung ge tri si ge ge sa ko ke ge ya o ban wala sen ti tin ka ge ka wa si ka ma ben ko na ka tin ga kam cha tang ka ge ka khung ka khung ka sen kang ge wa ti som ka ge ka sa ko ke he a khle u te gam te ge sen kom cha la tin ka mam te ge fa fin der te mon te ge hin yim te tin ge si ka ma ola senya teo ke kwa mchaki ya kawata mchaki ya saki nga mkwa mchaki kwa kawa ya ngu kwa ya uwa ngule nge ke ka ola ya kopo wa ge ta mchaki ya senke ngule nge kachaka nga kia ngukai akita wa Franchi niki Spain sanga sa kita ngukai tika kwa tuisa asanga kia kama ngu asa kia kama ngu suri tika ge kwa kia makuwa kata ngune kwa tiefe gani atina gita asanga wa kemte tangi wa ngonga kwa mta program ki kongsi ni ki yikoma si tamta gya singe kwa ni mta program gita ngala mta ki wala yi mta gya siga matai tagatina wala ngau yi mta gya siga matai ati uke kwa mta gya he akawe ngwa mta program na mta gya se mta tiso mta ki kikina kia ngi au kam kontali gani kuna dan jadiwe khagla ngawam cha program akita wa kwidam kunu kuna taka ke ko satali atura san ma kulit kene ma yakita au kam okulite ma kita awa mani taki gang ti sumu ya chwa kita dewa ke kalunga sa kuna kwa gati ke awa tali ngang ulunga sa dewa kita alunga sa kuna kwa kange ya o dawa akame dawa dawa an tangwa anga ya ge katina kita kali mana kwa git on ang hunge ka kita akali o ka wati sumu gunu guna him te tanga ki ga ko ka kinga ngom cha program ati wi ko him te ki e atra le ko ner tin siwa ke ni kharam cha gidan khan ko rat ngwa mte ti sumu ang ya wa ko dam ki to
1: tswato e ya ko darana kai kam de data x ka fm ki nwe tsa mete o yi se gukwe
2: po e tsa wu tsa te a wu se ki po ai ba te a wu ai ba te ta khu do ka tsa u wa ko a tsa se ki ko ka ta khu do ka tsa se kai kwe ka
3: tsa mo kai ma sa se ngugu
2: ka tsa kai e ko ye e e u pa ke shi kwa da po wu kai he do po kai he go yi khwana khono kha ba tsei tsui tse kha ba shi ye go tsa tsa so ka do po na e ka shombe yo dara ku ba tsia ka ba vere
3: u pa je po ma kha na si di mo
2: ka ta a kha bu wa te a te ma do wa te ta khono wu ki ko u wa kha te do dara pa ya he po o ka po khaba tsaim ka tsasi yata am tsaim am di khaba nuat ta khuda ke khacha boriku po ku he khaba i khaba ko ya ga tsa nyiki
3: am u si ye po am ka
2: u si ye hi po ai po ka khacha ke boriku kuri da khudu po ku he a ke tswa no ya te khacha nyiku ki ya te te aki po mko wa ta khunu uwe hapa cha kaye maani go kare tinu e tu wa cha iwe te ti kaye
3: po wa te ti sita ve u mka hamu u ya ni mka
2: ah ya mka e ka he u ya hiye ta khunu po kiare sana kusi ya gudu u ata po ya u kiare da khunu po chiye hiwe ta kwa ake ya kham se ta tai ku khari na kwa te nu ta ne te ta kwa kya re ba ku kwa te ba kham u twa te ke ba po we da u cha ku he re a ti do a ti u ku he a ta ti bo te ba a ja khui ke ko ta ko ba nai ke ko e khui bo di ba
3: man sa kham u twen ma mu wa ta qwa ba si tere tsini gumu ku khom twen
2: khamu a ta ko chawa te te po nga te kama a ti ku a no cha a de di bana ta ire e ti na ka twi ve ti cha u ku na ta cha hi to ne re khamu a ta chwa te po ba ti po khamu nga te kama uwe cha a ke si ri to di sa sa kya te do ti batite ye kama ti tswe ba khoma go ti a kurina go
3: go ma tswe ma
2: tswe ba a tsa ke go ya go ba te mo go ka tswe ba khoma tswe ba a te go go ba iko a go no gam ka tswe rena go motho o ka ka
3: go dam re ye so
2: ndi dam
3: re tupa
2: dam ga tswe ba ta go ntse se kwa ba ke ti te go go kha ka da da he ta kha ya buru kha tswe ba ta go go gaba
3: Hamaram akuritere na khomka go nwa maqhehe.
2: Ele bo ka ke qhehe. Ga ba kha kha da go no ga ba ya burusha da go. Ke do bo ka ga ba to go rohi to. Ta go no twa ba da e hi. Ta go ko ga ga se ka to e.
3: Nem a ke wa ke tsong sa mtsong. Ko ma buruku.
2: A ta u ko ba te. A ta qhehe ba tswate. Tsa ya mo kwa re ko mo no a bu kwa te no. Khai ma kwasa no u koma ada ga koma tinga bo ba che bo ta ga ta ga cha moti khai ma tswara ko si tswa ba a khuya te no am tswa ba si be ya te no wen ba khama te to tsha ba kwasa ke a ta ti hi yo de to ne
3: koma tswa tswana ga go tena de ma ke ga tsa mongwa he re ko go ne swae ma be an
2: e du ko go si ya ko te be ma ada ta go gere na go ate no a ta po u ko mo gere na go no he ti de ti nga ga wa shi khoba ko ti de ti shi ta ko ti he ti shi hisa a ta u ka tla ba go ya bana dana ha ko no ha ya u shi a tswe ke ke di tswe ba shi khoba go ate ta ko o rena go ate di shi et shi ya et a re kha tse ka bo shi kita ta ko ta ba no ta go no a tso ta shi ya te ba ba tso da ba shi e tswa ate Uwe, ba a tswe kuri ke tsa tatlo be. Ndi go etsa hi ka sa tate. Ta khono u ko tsa wa te ke ba. Ko da se mo pom di ka. Pom i ka ra kwa hi ke. A ke ba na ko e tso ndo. To de he ti he yo de tso ja. Po a ta ta kwa ko ka ba kha kha na na go u ko. Bua go ta go se khai ba tswara go tswa ba se tswa no tone he ta tie po nga go ta
3: u mo fa tsam sweta ga mai ma ke o tswa ga ma tsone
2: ta go no di a tswe di nga te ka ba e bo di ku i a ge tsa go ba kwa ya ya ha de he ta tswe ya te no de he tsa o sha ti no wo ga te ke o sha ba de tswa di sha ta go te bjo ga te to na ga sha a ta go nga kwa go tlapa o he kwere go ha be o e be to he u go ba te be kwe ka ga ta ga se tswe ba tsego ta go yo to he tete de he o ti bo we we u ga te ke ba bo di to wa to di se bo wa go di de ka de to di sa
3: na ga mo u to en mata to ha to en ka ke a ko
2: u edu a tsam to da kotei me ma tidi to ta go gere da go ate no a ke to he tite ko he ga ke e ga ha ko ti de ku wa ko shimo po de ku wa to da ga kwa ke da ba shi ke tso ta ko ko a ke kwe ti ta ba ke ya du a ti ji ga de he ita tso tse po de ku i kwa ko ye ko ba ko be ko ya ga go ko a de ga ki ka ka da ji ga de gaba be a go kwa u ita de tshutshu tshu yi tswa ka khoba go ta go go yi ship ja ke kha kha e de go yi de go go ba de gaba ta go do yi ba kho bi do kwa ra a bi de ga kya kya u ke go go si tso we ita do a ke ya do ya de ga ke do ta ba te te go yi a ga ki
3: a pa ma kho ro go
2: beng go do yi ba da ta ko ya ra go yi ha ja we te ba go go di de ga ke kha kha na te kha ko a ke buru sa na go Kesh ga ko tabe atiko ya ka titi kwa ba te to tabe atiko o ya ta ko khaba kho ba ba
3: twa
2: ta ti ko ba kha ho jibe Aki kama na kwe de ta na gube de he cha kwa kwa. Ata nga ati kwa.
3: Ata kwa kare we he le ta kwa.
2: Tidu toa di shata nga kwa ita wana ta kwa. Uma ya wewe, uma tuanyo, ata tu ya kwe, ata po ngati. Ta ha uma, ata tuanyo kuti yo ha ui. Ta ha ku uwa gom umo ka. De ya kia kwa kwa na kwa mo. Aki kwa ya kwa. Kware, kori kwe, ya kai kware te. He, mama giawa tewe ma. Abe kaya kwa la kutu ni sa. Kuwa kushimu uumpo mdi kaya
3: tu na kaya. Kwa hivyo, mtayi mtu hema anta hiya teka.
2: Po, gwana ya kwa. Taka, cham, tuana kwe, takuko ya kware no kwe te te kia nuwe. Amdaka ni mkana kumteti ma, kwa teti ma we. Take yano be quit ye. Good maha ye. Two sad at a yat of quiet. When they had such a walk on Tamo at a good day, a cana could try a dish in the Kamoka could trot. Bom gati, Emma at a cream could trot in the two disha. Gabana could quarahu. At a cobati quarahot. At a quano. Dree to anahuko ya quare. At a imate yeti. Toma ya ya isa teiko. Ina ata adri tuana ku yaatini. Damas kuhu tuha yaatini ya kwerete. Jai. Desi mgugi am oka kreima tina ku tuate.
3: Namtuen matambele tuante tao.
2: Po mga ati ikrema. Amu yo kreima nyama ku tuara ku tamate. Kreima ama teko am kantrama koroku. Takongu bere kwa ma amo yu kwa te mutun trap tui ma kwa asa. Kwa ma nai kwa raku ata kwa anu. Ata kwa e kwa ma te mu kwa raku ata. Ata kwa anu ata adri tima se sa te ting dri tima ata kha tuan ku karaku ku yaiku. Kwa re. Ye. Tuan tui ma desim oka gugiam. De tuan sa atate. Po mko iya ku tuan ati ke a. Taha, ye kama go
3: tsi.
2: Ka ha gwenu o we ha o wa teno kwara kwara be a tanga go no o nga ta go go a go si go ma ta go no go no o wa go. E jim dam te go te teta o mo mo. Ya. So kwara data, kwara ta be. Taha, ha tso ha ye ko be ye ngiri kwa go ta go tswa tuima.
3: Na kama mo a be nga go.
2: Aka yait. Ya kwa mo uwe cha hiye tiho. Po mdi kui acha kwa ma adati cha munde he cha kwa wakwati. He. Ya kwa kwere kata manu ho. Kwa kwa chem kwa shoku yeti. Mo ben deng okwa ve. Tum kwa me cha keke wati kui ahi kwa ata. Cha mo be kem de he cha kwa wakwa. Ho. Di kham oka kwa gote. Taka kui uwa kupo muma. Uu. Teru ita haa ya ya. Ya no. Po tibe. Taku ya tenu kwaite kama kakwa po we. Diyo uwa kak uwa kuli. Di po mga ben diyo uwa cham kune uwa. Kala yi kiao ki cham kala na teko uwa. Nice. Ya kuti kala wati muwa tina. Madam Guata, come to Guyarina Hono. I got a simple gusan and it was.
3: Oh,
2: my hat owns as in bad him credit. Yeah, I could see Kiaho.
3: I'm
2: caro, my coat, like I can see Kitahono. I keep the Jaragui, but then to credit him with Tats Arabi Homka. Ah, my Yaita, Tats Arabi Homa, Guima Tahu, you know. Tehoi, Gube, attack Tahu, your friend Nahom, I think good Tehoi. Am kini tatiya kuro kuti ay yako kwe sa no dom ako no aki amaya ya no aja ako ay kuro sa no am ato ta ata si tara ko po na uta matisiyo ko tan ko kiyari mo ay karo eh ay karo kaya matitibe karo karo tungo ko kuy aja hambe ay huku tan kiyari yung po kuy uwa ko Po aki iya ko kaya. Kami yung karo ha. heti yo kuiko do khaba se o da kiare ake puta da ho ta ho ub ui ko ti ko ya oi ta ho do po u nga te kema po a te am ho koyo po kya kiare ta tui te ko kare te
3: ta ho ana ka ta ka ima ko esa
2: a ka tui ya ka te kema Boy, that I can't got a shoe at a guy a bit. You took some cool a bit, I shoker. Some quacko. Boy, I just took to send a quite little boy, come at it, dear. I'm oka. Cacker, cacker.
3: I'm not
2: what I say. But Adam Japoy and Jago, and I could talk to you to a goody, and that you could cut a tag and three hard down one that I care if I could dare, dear. Hack out a chat, do not care, he did. Maka. Kam kwe kama chamo beta ko tui tu sana kere ti wa khaka to ai an gas wa cha ko sana yi ti cham cha
3: de uma ima dona cha ta re an dai wa
2: kabu wa ti ni ba kwe ko a ni ba ata kai kai kai ge ya de ba jo sa ju kai ta ko tu ji a tu ji ki ma ya ko sha ka yi ta tu wa te ko na ai do kabu ku a ka po ko ma te a ka ko sha na te I can't gas him up too, Mahamaya. I can go in no grab a trace, son. Potam could see at the ack. Chabok. But Sam could him tell you could tea too heck, oh, got him to remember. Atta! The chab swim. Taha could you cool it, oh, what did it? This way could I come and cock and I your tonic, or that's our man, my.
3: Where, Hoyago?
2: Pongare, what could ye keep up the hoo? Ga met tenten uit. Kiaar met die boek. Kiaar gaat zich hier weer. Oké.

situ truda kenge round 16 mangge bola magi dine kokwasa ki ko antere wacha mangge kokwa spain mangge ospani kenge portugal ke ko antere wacha mangge kokwa chito france ko para ko ki ko antere wacha mangge kokwa chine hi chwe chu chikwa ki ko antere wacha mangge ko da so mangge bola tutruda gonge ko ospani chabi sisi oi khama ko nga sa bola kaya wa ki ko antere wacha mangge kokwa da kami ke Zoom kang wami recording small tige ko antre bacha ngul ko mangke bola full commentary ate ko afang ma makira ngul ko tere bacha ngi ko ko mangke plan ni ko ma francis pageta twinang 4-2-3-1 ke ko am chokuna ngi tere bacha ngi ko ko mangke chitra spain kare ko na 4-1-2-3 ke ko antre bacha ngi ko so mangke ko chitro da ge da jela khama ke gi gani ko antre bacha ngi ko mangke ngul tudro da un khama ko gi dallas stadium ke ko antre bacha ngi ko ko mangke complete ko ko 20 na khra de shells ko ko tere bacha ngi ko mangke bola ma age na khwa khwa ke spani che ga ta ge akho ka khwe zum zum ganta ga chi jela khama ko gi ale ko akho ma sa ge bola ma age na khwa khwa mangke spain ki ba gani wa chi ga sun mi simon mangke bola tene gi ta gong khama ko chi ga sun number ferdina palim tene sun ge la porte ke kuli kuna bola jela khama rodrigo tene ge bola pa bien tene ge ko almo number 10 ke uchi wa spain ko na mangke bola jela khama ko yamal mangke a futro da wala na pa si ge ga jela ga tene pa si bola tere bacha ngi ko dam tena ge sa bola ma age na khwa kora ma chiga to goskora manke merci sampa pecho bola kaya aga aga ke ko antere watsang ge kora mangi njuma go golden pouch ke ko antere watsang ge ko chinga dang ko le ko aku ma ke ko antere watsang ge ko sin bola ma ke na kwa kwa ki ko angi jung ga mangi bola kan ka ko spani chala ka ge aku ka spani chala ka ge aku ka ke ko antere watsang ge ko so mangi bola tonga ngwa sin ge spani ge ko na ina uchin kai ko antere batsa ko gi ko ko ga chiga sunga ko e uchi ko ang man ke franchi ge ko antere pi ga ge piti ka o ke ko antere batsa ko ko ga chiga sunga spain e pi ko e piti ge ge ko antere batsa ko ko manga spani chaga o da ka ka kan bo nga ka mo ko ya ko ke dala stadium ke ko antere batsa ko ge ko ko sa bola ka minute ka par hen ko ge ko antere batsa ko ko ah minute so pa bola ka ge ba ne tere batsa ko ko dang ko le ko aku ma ke wale chi chin sa ma ge na akwa ko ge ko na manga spani chaga ge sanguli musuagi apa tuan mangke sapula kageda bahana ku atre bacang hubura chiga sungin bape ge ko mangke kosit aya akha ge te chake ku atre bacang ge ko ko mangke chiga mesi ge argen tina ge ko aya akha khabe chare bacang ge ko ko sumka na akala tu dasa ge pula mak ageda na kwa kwa ge ku atre bacang ge ko mangke spani chaga no kha kagda tu ang kambu tho ge ku atre bacang ge ko ko mangke pula ma ageda na akwa kwa ge ku bacang ge ko musam as atua national anthem wa france wa ngkagita genam di kwa

0: 물어보셔 나면 계속 좋게 스페인어에게 광태리 왔자는 그 꼬라 문게 보라카 아오 자바그니게 광태리 왔자는 그 꼬게 페이프니 점해 게임 회 거기 광태리 왔자는 그 꼬라 문게 망게 지절라가 칼리 꽈꾸마 이걸 치치한 싸게 무치 마케트나 아 꽈꾸하게 광태리 왔자는 그 꼬라 수망게 볼랑 손 터먹고 아게 양마 이게 광태니게 좀 힘 광태리 왔자는 그 꼬라 치고 승기 볼마 아게트나 아 꽈꾸하게 광태리 승기 올리쿠나 망게 디펜더 그나 루카스 다니키아쿠나 왔자는 게 꽈꾸 넘어 stinke kwanke france gane kuna tereba changi kokko mangi bula aston villa spani mhege kwagi ang mhage ngulandi gane kuna tereba changi kokko ang gang bula mageta na akwa kwake kwande ne konde mangke defender jezo number 5 ke kwande tereba changi kokko mangke spani mhege agagi ang mha parro ke kwante ne wachangi kokko spani gane kuna tane wachangi kokko mangke spani chaga haunga atawa kambu mungi kwante tereba changi kokko mangi gasinke kuli kuna mangke ikutro kakakno ke france gane kuna saliba ke kwang william ke kwang number 17 spani mega yang ho arsenal fc ke kwa anteri wachang gi kwa kwa manga bola chani gong gi kwa chi da singi kwa manga ta na akwa kwa adrian ke kwa antenne anke bola midfield ke kwa number 14 ke kwa spani mega ke kwa mai sitnalan ke kwa chani wachang gi kwa kwa manga ai bola tang ka gi ga thinga wa ke kwa anteri wachang kwa kwa da chi da singi ne blue gi ke ra ko ke kwa anteri wachang gi kwa kwa manga france ga igwa uchinga gi chola na i kwa tutu jala ke kwa anteri wachang gi kwa kwa so manga bola magitara ko dembele mukadana ya ke kwanteri bachang ko police tane number 11 ke kwanteri bachang ko mukadana ke kwanteri bachang ko sumange ulama aketana akwa kwa ke ko kumasa mchima ke tane akwa kwa ke kwanteri bachang rodrigo ke ko chigwa head captain ke chigwa spain ke ko natere wa mbappe ke ko chigwa ke france ke ko natere wa chang ke kwa kwa mange ulama aketana akwa kwa ke kwanteri bachang ko kwa dango kalikwa akuma ke wale chichin sa ke mchima ke tane akwa kwa video referee ke guna kaitane wa kokoda sunongge bole market na akwa kwa ke ko antere bacha ngge kokko mangi bula chana kam ko ke ko antere no nimnoi ko matere bacha ngge kokko mangi bula market na kokko ke ko da shot kam wa kwa ya ko ko kam ko ke chi kwa ke ko antere bacha go kwa kwa la chi so ke semi final man ga ke ka kwa kwa kwa ke ko head coach ge chi kwa ti france gore ko na asinge thoma ka ge na akwa kwa ke 4-2-3-1 na market na kokko choku na ngwa ngai kilon ba pe ke chi kwa antere bacha ngge kokko da mangi bula market na kokko ya ke asa kya ki kon nam te bele kya kolo lisa hai kolo lisa tene kya kona treba cha mung khok petli ane kya kola treba cha mung ge khok kora bang bula bage khot na khok khok ki kene kona da ta sim ki franji tske ye thino maka ang ge ta pang ga ki kwan treba cha mung khok kora so mung ang ga chigo sim ge kama semi final kwa chin bage kwan tene palasin amani ho chala bula tene wacha mung kora mang ge ko chin so de tu re sim ge na bula ma age ta na khok khok ki kwan treba cha mung khok kora mang ge first 11 ga chigo sim ge desire ma ge ta na khok khok ki spain wi
1: Spain bans ka timar ka first 11 ka yam gara chan ka timar ka coach jama se ka king gara ka aba se amal ka chan gara timar ka pedro khamta ma tsige tema gol la parto khamta ba ti timar tsika se ka coach rodrigo omal fabian khamta ma timar ka o sidi elex din yam ne yam ma e he kya ma ti ma ja ka yam ka 11 sita so timar ka spain kam coach ba ton se ko se bora king gara mo ka aba se amal ka angio ka ta ko yam gara ko trika che
0: yama sa jizun hoe kwa muge achit ga sunge ko ji tutu de se pala pala nga ya sa ko inge franci gani kuna tere wacha ngul kwa jala nga franci ge spain wi wacha ngul kwa da somta asa ge magi ta na akwa kwa ge ko antere wacha ngul kwa ta ta ali kwa kuma in these france 10 years ago
2: ya mang spani chaga ge ta chumtu na nga bolaka age ta kum sala ki ko antere tang ali kwa kuma ge woling

0: Spain ko di bore ti mar kan ku kar ko temen la bar to kham to kar ra ji no ki ki ba ma ku kar ko temen nga za pase kar ko se ko le ja nge para kam se ko temen ko ka spain ko ji de ki an kan tro ti ku kar ko se ka te kar ra temen ko nu la por te mi kar ko ja la por de de ha ko ko ki an kan tro de ke za ti ni pase har nga za bore ku se mi ra temen ko ka ki an za tu ya nge kar ra ke ha bore kam se ki france kam ki ba ma au ja ki ha che ma de kan france ko ji bore France ka jibora kipa manga koro ko jam ne jam ko ka che yo ka nga ko kare ke de ha tsitru cha kipa ma kia ko de ha ko ko ko tu ye ka gara fara ka tsero bora tem ko de hore ken ze kia ko ja kam so ga tin de ha ka len cha ge hore nga ga tem ko se ha cha ko man jam ze ga tem ro kanu jam ga na ka ta spin ko ji gwan ka tin dan ko tu ye ge gara fara tem ka ga bora ku se ni ga cha ko ko ko ye ka de ku se na ko ka ra de ven jam ki la bar jo kham jab ka ja ko tem na ta pa ze ma 24 gara na ngar ku gara ko tsika ze khara fara tem ro kanu Spain ka ji tu ya ka gara fara ken za le cha nge khada France ka ya na Spain ka ta ko na ga kar ko ma ki za ku kar kar ko Spain France ka ji gara ko de na ma 7 de be le kham ta ma ka ta ko khada kam su ke gara ka tin Spain ko kham na ka tin ka ta ko khada de na ma 15 ku kar ko kar ko de mer kan tsika an za Spain ka ki ka de gwa na ma ka ko ko nge tra che ta o ki pa si ya ka gara ko de gam za kar ko kam su ke tin gwa tin la par chom ki ya khata ama ka ta ko nge kar kar ki pon ki Simon ki pa ma ka ta ko ama Skor ko tik tik ko garbo tu ya ka gar gar nan de baro kusen sa demen ko ka din France ko kapten de ko khom ka gar khom ra kam se ko rat ikan de karo de pen jam ki ama ku gar gar khara khara che mar gan ki pam ki France ko di bore che mar kanu France ko ji na de baro kusen se gar ku gar ko ikan de karo de pen jam ki ama de ga ki an kan khara kam se jam na jam ku gar ko kusen gar ko che mar khara khara ka jam za ki an ge ka len cha ge ra kam se present khara ge khara te mar gan ko din France ko ji se ga ma ma jam tinya ko spin ko thuya se ga khukar ko khara khara se ga de la par chu ama tu ya ka ngara ta o ki bora ku sre ngata na de ma 24 au de ko kham te ma ka ki khukar khara khata spin ko ji bora te ma de ka no spin ko ji che ma ko gwanam ka tin pedro bi khara khata pedro kham te ma khukar ko ka ki khata ye ra sendre ka kam sin khukar ko khara khara na de fen jam ki ama gar ka ro na da pa se ra ko ki ya se gwanam ka spin ko ji ki an tra te o ko wa ma tan ki ni ya mil ya ma ka ta ko khada kam se ki khukar ko ka o ki pas ya ka ka ra ko che ma ko spin ko ku ko ka ya mil ya ma ko ko ge ta de france ko ko ya ko ka ta ko khada kam se ki ku se ge ta che one two ke de ke ta len cha ye ra de ben pa pe wan ka ji kham te ma gar na kharu ko skills ya ko ha tin ku kar ko tikan da kar kar timan ki liye ba pe kham cha ma ti o ta ki france ka an za timan iyam kar kar kar za zin na bo kham cha ma gwan ko tin ku kar kar kar cha de ven ma ki an ka ko de len cha ye ha cha ven ka ko ya ra timan au ta ko kham na france ko kyan ko ti na za de be le mi kan de be le tu ya ka kar kar kam se de bara tin ku se mi ha cha ya kam tin ko de ko ya mil ya ma e de ki an ka ka de timan ko gwan ko tin a ma ka skills ka ko kar ko ku kar ko timan gwan ko tin ta o ki bara ku se ya ha cha Spain ko ti temaru kanu Spain Alex biya kata Alex ku karago kam tema tema karago de nama 16 kam tema Rodrigo Rodrigo biya kata men ke karago kam tema tema kam su karago de Fabian ki Fabian ku karago karago de tema kanu nga za siya kata bora Spain ko ji guanam ga tema kanu Rodrigo biya kata ama nga za tema la parto bi kati ama ki a ka ko de 1212 nga na nga kam ku karago guanam ga tema tema tu ye ka ga ka ter bora kam su ki France kan au ta ko ke enda to esen ko ki a ka de tema nga ya khata banam gatin le ta ngi ya khata la parte yang au ta ko khara deban spain kom je ben jama kham chama ti te mar kanu de khatu ko ko mu ko kara ko khara khara kam se ngi ngana khal la parte ngi ya khata ama pas ya kan kara ko te mar kana kam se khara ro Rodrigo ki Rodrigo am de kian kan ka di nga ze khara khara tem nugan ka ti len chaz ngi e khara tem nugan ku kara ko khara khara tem bora ka gi ya ka cha biri mini te o ka gi te ya ra gwa nam ka no cho no cho ka ka ka de bes pan sa tam yo ka France ka no cho Spain ka no cho gwa nam ka la parte ki ya ka cha ama kuka ka wan chi kan ka na kra ze na 2014 ama kuka ka la porte bi kara ka ta ama ku sen ka ka na ka ka jam za kara ka jam kum ki ama ka ma tro ka jam na jam ku ka ka ka la paru je pe dam ka ka ki la paru je ko na ki an ka ka jam na jam ku ka ka din kara ka kam so ze na ku chin kam te ki an ka ban ka chin to ya ka te me je pe le tu ya ge ka ra ja frans ko ji gwan ka bora kam ma tro ka na ka pa si ya ra te me ko ken ze te sen ka jam ka te me gwan ka chin sai ka jam ze ya ka cha to ya ka spin ka kam so ki gwan ka chin frans ko sin ge te bora le ni ya ko ge ko kara ha foi pam ni che to ge ya ra te me ko gwan ka sa sa me ko ti na ka pa ka ka ka de ge ya wa te ku wa te me ko ja ma ku sa be ko pe ko ra da zet na ma cha e ye te me no ka ma te me ko frans ka kyam za wa a ge ya wa ja ma ya ge ya ko te mo re ko ne spin ka kyam je pe nda ma ya ko ya che bora ya ge ko kara France ka ka yam ka kona che mar kan kiya kana ka France ka di connect tu yange kara ka ben sangi ya khotja ka ka ra tam so ka khamma tu ma ka tu yange te bora sangi ya ka na ta pe ka kara ka 5 minute o ka ge te ara gwa na no cho no cho Spanish a tam ye ka te mo ka ne te ma na ka ka ya ka de tu wa ngi ye ko si bora go an ngam sa te mo ka te ngi ma ri ti fiat de zulati men de ntaka tsais ka te wukri na mane de men francis ka sa wukri spain isa ka za hanka te men dallas te men de ka sa fifa wukri ka be ka ka ta ay ko ku ka se ni ke de ska yam se gwan ka te se de ut ka ra ke ti france ka ji bora te mara kanu france ka ji je tsu na ma fo je ve ndang ki kara ka ta ama ku ka ra ka ra ka ki bam ki bam ki an ka ka ra ko tu yang ge ka ra na na ra te men ko ka ka ni ki an za gwan ka ti ka ben za ku ka ra ka tsu ka an za te men ko anu france ka ki an za bora ku sen ko ya ka ta bora te mara kan yang ki ra ki bam da ra na ya ra ki an ka ka di gwan ka 1 2 1 2 kem ne kem mu ku ka ra ma za ma pas ya ka go ri ta france ka ji te mo re ko anu gwan nam ka bora france ka ji te mo re ko anu FIFA World Cup che sare yam sene akam sikati ko mere ko de yam de june ta kon kam sikati kwam kam ko ko chi wa ta ko tike se e ka de buye ko bare khri cha franco de dina ma fa khara khara ka ko bare ku se ya ko cha sven ko ko ya khra je be ne ko de ko ha ku se ko che ne ya ka de fa bien ki fa bien ku ka ko ama skills ka ko kam cha ko ko de ko ki ko de wan ka chi fa bien ji gwan ka de men sven ka ji ku se ko khara se ka de ma 15 kam cha ma gar na ngora ga lek sam cha ma ku ka ko ka ko pa se ka ka ra tia ma de ko anu rodrigo ko khara ka de ama fa bien ki ya ka ra ka cha ku ka ko khara ra je be jan ki ama 1 2 1 2 ki kan ko len chaas ngi ya pratam suki tu yenge ka ya mil ya man ni tara ka cha ko ya ko frans ko ko ka ko ka tem na kam suki wanam ka tin kara ka je ben jam ki ama ka ne ko tu ya ka ra ka ka bra ben ti le chaas ngi ya ka cha frans ko ji ko ra tis ben ko ko ya pratam nu kanu eles ko ta ko fabien ki kara ka cha na za bora ku sen ko se ya ka sven ko di ti ma ra kanu sven ko di gwan ka ti ya mil ya ma kham che man ko ta ko je ra ki ta ko di gwan ka tin ka ge pas ya ka ma sku se ko ge ka frans ko ko ya ka Kapiorotre jamia kacha Kapiorotre jamia kacha refri mamu aka kada ke ko yo yo Kapiorotre jamia kada jema de kanu Bora de gara di kya ka jema de kanu gie ko sia ko omoma Spain ka play ama jema de kanu kawe wakrina ma jema France ka jema de ma de kanu rabot tungkara Zez number 14 rabo chema rekano mama chukara kapero toye teme yakada free kick ends out zera chema rekano spain kaji ah mini chota geche yakada guana ka no cho no cho spain kaji chema rekano free kick na karu ends kun kada ji spain kaji chema rekano guana referee ma kam chama tayo kada kuma kosa nata ikara France kam kautsi Mbappe misa ki atereta refere ma kenza kam chama avasi ako si cheti Diego avasi replay ko kam siyo avasi ako ta France kam kipa ma kam chama avasi ako da chema da gano buwanam ka chino ka piyoro miya kada kuma kukada gyam na gyam mu kada manza kama nge ka gore ta Spain ka ji Spain kan iya ta tis te mar kan free kick ek enza avasi ako kiyana ka cha nie khe mini chel ta ge te ya ka ta ka piyoro miya kera kada che ko ma de kwanu if I know Timmy can climb, most of your car got a chair. I was like a cook for the Natty, can't see what I was like a conger. Can't take it, Jim. Can't take it, Jim. Can't see you. Come on, I guess you're going to get a car. Does it because of recollects my care? Yes, it's like my chair watching. No, come on, Supina, and Joe, take a look, Chris, if you go to the end of conger. Mom, with a rabbit says, fight is going to look over the winner of us here. One another carrot talker, Richard. Download the telephone, here's a busy plus. Moon, Natty, Eker, if you welcome cool, Jericha. We have some kind of thing was taken away on the Diego Boras, it's some year to the Ninja to Zulayaji. Siago had the German Tamus of the Mongol people coming as a semi-final order. Spain, it was a good team are going to be a half free, get a bad jump like 2 young girls up here at 20 meter. France, but Tarana air black comes in, get a grand and a 2 young comes in. Carpens are coming from Telegara. Young year, we got another 75 year, 2 year to Caraja. Play up as a number 5, Thomas Akiachi. One and got to the France from Japan Dama. Spain got him a card at Boraka Paroiki. Spain got the German Akano, Boraka, Kuzan Yahara comes as a number 14. Hamtam La Parto, Kuzan Kermuka Muka, Yamna Gamta Kuzan Karatima comes to Rodrigo Ki, Rodrigo Guanamkat in Kiakanpati, Manatim and Karana Jeff and Janki, Defendam Utaho, Hamtam Gamzal and Jazz, Yara comes to get him to Guanpatin, AK Hapasa, Yang Yara, Chiminito, Taikati, SABC Sport.
1: Kiamat sahulah nunca berkuai. Cesari kat seluruh kian ngamuke kuat. Teri watang nunggu kuat itu kasungke. Spain sa, France ni kuat. Zero zero cenderung cenderung mana cawang kang. Teri watang nunggu kuda mangke. Fikir ini nunca berkuai. Spain ni kei wanna bola naik cutru. Kau jela watang nunggu kuda mangke. Tuh itu nunca berkuai. Palang nunggu kuat. Teri watang nunggu mangke bola dalam France wa. Hei wujud kau kuat. Teri watang nunggu kuda ngwara. Apa sih cuit cuit. Palik puna teri watang nunggu kuda mangke bola itu kuda ngwara kecawaka. Lihat mana akal tua palik kuat mangke bola. Akita na kwa kwa kwa angwara butwe saliva number 17 kwa chinga na bola kwa angwara wo kong ya bola leni kwa tene central in kai wana bola duro kwa kwa kwa bola angwara tene chonga la chika singe france matla bola makera ne kwa kwa kwa tene angwara kya bola bola kwa ngwa ikutso la spain kani tene watangu ge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Chang Kang, Chang Kwa Kwa Mang Bola Tang Wara Kicho, Tay Kage Kwa, Ang Wet Kin, Chere Watan Wogo, La Porta, Chimana, Wana Play Kwa Nang Wara with Kunsha, Heli Kuna Jane, In Chong Bola Tere Watan, De Kwa Rodrigo, Kana Wana Bola Kotim, Chimaga Pasaguna, Ang Wara Good Table of Pasuka, Kulukuna Tere Watan, Hokuman Gin, Halakuna, Pensa Bolaguna, Alma Chana Sikh Wagram, Tang Good Table of Kunka, Chipaka Kwa Antene. Chitkoso Franzi Mukla and now to Nipulatene. In what a chop, a passu na quetene, that's the soul monge. A dead or chulaguna tere what's among the coqua. Shut Yama, Kakuming was a bulletin of a song among the bulletin, horrible passaging of no lishitimana. Angwana Bulaki, Lady Kurata, chosen number 11 and Kakwa and Franzi Kenny. Talking about them, what a kicho. Equan turning at Kosunke. 0-0 the Juan Tennis, Spanishaga. 12 minutes to Changa and Terry Watson Kukuman, the France, I want to come away. He pulled it to the Watson Kukwa. 10 Waggy Kwan, then back there. Pull out the Quantana, that's the single top goes for Chiba, France, Kurikuna. Merci, Gangitina Kurikuna. Yaha Kavitana, Watson Gay Kukwa. Long one a pitch or take her. Spain Waggy Kukwantana. Pedro, number 12 Kukwa. Kwacha Kulekwa, Dangwara Kutui. Situan hari kuna ten nebula blogger tu bercuba Francis wakil kuan incar nebula terlibat dengan dia kau konde number 5 siapa nak kena terlibat ten mangga bulat muhari ia dek kau kuna ten ne hari kuna bulat dulu bercuba incar pasu nak kau terlibat dengan kau mangga Spain wakil kuan ten Alex number 15 siapa nak kau terlibat dulu pasu kau Pedro hari kuna ten central line hari kuna bulat dulu bercuba Tasla ni kuna mandang muhari kucinga ibulat ten ne cua kuna bulat muhari cua pasu nak kau kasih terus dengan Francis kuna Spain tas ibula mainnya cua nggak ikhwantere. Spain cakap kaki aku tak boleh kasih kesannya. Wales gegun kaya. Nation lekai 5 ke cun tu nak 7 tu nak mangke. Spain yang rumah France gege 5-4 ke sabola. 2004 ke 9 ke Julai. UEFA hero mangke 2-1 Spain yang rumah France tane. Cai bola kesi gege kuat kuat kaya aku nak tane. Konde. Angge pula, apalah mana tak ikut show. Lihat mangke, 11 ke kuah, Kogan and Clark twisted Rachel Gekwan. Rodrigo, captain, my captain. Chiochula Guna Trebata Mungiqua among the Friki Kang Matera Pucho. Spaniel Watane, what's up, Mungiqua? Ah, Kaypula, Kikwan Trebata Mungiqua among the Friki Gachaka. He kid you on a discussion with Spain. Kani Kuna Tane. What a strong level of Trebata Mungiqua, Kubulatan, what a coaching. Equa. Qua kung la bola dang wara tena ke la ucha la he guan tena wata ngi ko mang bola tu de wachin ha he ni kuna guan tena wata ngi ko number 15 ke wa he lak sing mana ang wara ke chop ye pole ka tena ha ang wa ko ke guan tena wang ge bola ngi ko mang tena ne chi ana wa ka tang wara ko ngi ma pe he lan pa pe ko ngi ma pole tena sa ki pa ke guan tena mang sa ki pa ko ngi guan tena ai tre ye bola bu chui da nan che be la dang wara ko chin ma bola. Rodrigo, number 16 angkara kecil dia pula cene. Cross tunggu ku antara dengan tungguau. Benci pula pun ada mangkai.
2: Okey, dia pun
1: penalti yang nak era kucu. Ya, spek mungkin ku angin cini jutam mungkin ku ang. Yang mal. Nasi cula ku nanti ni. Kau dek ku angin spek kini ku nak cik tersung ni. Pula mangkai dengan ku ku ang. Oh, mangkai yang mal nasi cula ku ang. Tengah tu nak bunyi jutam nak cik tersung ni. Yekete wana bula kwa Spain wana bula kwa chane penalty ni kwa refere chung ye chung tane kwa pula nga te kucho ye Spain kane
0: kia mwade kwa nte nibura Spain kwa kenze kia ntora kia mwa ya ye ya mwa kia mwade kwa no penalty kapi yore kia mwa kare kenze awa si zero kwa te mwa support ya nam kai ma chan tu chan akwa kare kia mtu kama mungu kada tam soke kia mwa refere ma kama tema kuwa kada kia mwa kwa no France kwa mko zimki Italian Mbappe mki koma kwa za kare ndata ikari ma miso eza kia kare ndote kenze kwa ndere cha te mwade kwa nte uwe kire na mwade Spain isa France isa semifinal ya kwa kare kenze kwa nte Mbappe ramate kon kon refrim se de kai ko kham me kenza ba se ko konji de mo ar kan guanam ti bora ko sira rat speni kadi bora ti marka speni kadi bana kenza ngau da ti penalty Mbappe Dembele ta koma se kiati now tem tem kan bora ima penalty de imre prima ta se kiati rita de prima ngari Mbappe ma bora ngu da ti kipa de ngiego tiecha kuse na ko wa di omal na ma ya kuse na ko ngako ta ka di ku ya tese na ko beta na ti kiro prima kam ta kenza ku kara ko bora ak ko di abora ya ngu da ti kipa ma ngari kipa ma ngiego kan kuse gi ngiego ta na ko tiecha de mo de sapo de na se ko tiecha na ka ko ti amu ku ga de ti maru kanu na de ikar ngun penalty kenza spen ku ku te Kama, ez aku anggur aja. Cia mana kau anu? Ez aja apa sih aman apa cia? Kamu baca. Spain itu kaji penal dia cia mana kau anu? Spain itu kaji sakur cia nanti masa ego ego gire ia kau pada kau di musa nanti ikan nau kau anggur penal di mana nau si Francis kau kira mana kau ikan ez aja kia kia ada udah mukul ya kau. Tiga meja, aku tak macam orang. sinza senze kumusa kuti mseja mukwama nyomuka kutsamata kunyitsame saso kako kunukunusana ko so sana ko kumusa sanga kutsamane chemo lokani fira ntona community otokite yara kwana ngatina wa no tete mari kwana sven ko sia kapa ya bena digi kia bana chako wane ate mari kwana kangara france ko kwana ngat ukwa gada tua chemo lokani Jembele, Oliso, Zazinama, Leve, Mbappe, Tamtama, Giavati, Apeco, Jano, Tones, Akua, Diego, Bora, Giacangasa, Giacanga, Sego, Spain, Kaka, Jemen, Debe, Neva, Pedro, La Porto, Sego, Angiosa, Sego, Juanata, Django, Atrasa, Kia, Debe, Jemen, Gotte, Ia, Iploco, Ia, Kia, Django, Hata, Odesi, Kia, Kuiham, Kreke, Jema, Kreke, Kuiham, Kuiham, Kuiham, Kuiham, Kuiham, Kuiham, Kuiham, Kuiham, Kuiham, Kuiham, Tia Zerica Torno, Recolix Malik, the Camp, the Oyens and the Osaka, Flam Jamsaka Susuna, Kue Jamsakano, Hong Jamsaka, and the Kukamate, Tiamara Tiamade, Lutamosa, Jala, the Tiam Yakata, Kakata, Semifania Lakasa, Kaipate, Kasa Yaka, Semifania Sika, Vetemaha, and yeah, he could see Kasa, Kaipatim and National League is again. Spain ka wina na tema do kanu France ka foi firisika ni te ko agmo na te igar Spain ka yam gar ka ko ni no kanu na abasi ke khe ka ko abasi ya badare le na te igar fasi bora se ko France ka ko tama abasi ko kai ka se na ko ka pa se o igi kana ko dare ta fe ben jona mi jo so ke ya ka ta wana ka te mar kanu sa mo mo sa do ke ra check in sa abasi mo ko kirna ma che Spain sa ri kai ba te mo kanu di fiar inde zula den ta kat azin enza ba semar khala temo gona nie ka iri siga pin ta siga yam sana chaya e tam siga guana ka de sedan u gona ji chema de pano guana ka tin chema de sapo ta na se ko yak are kha ka de jala se jem ka ya mo sa ya pa cha jo de i kara ka na za mu sa khana ti o ko sa no khana ka ko sa cha khana an ta siga ni pin ta siga o kri na ma gora ja temo ade ko anu Spain is at the kai France is at the other one against the other side of the camera. Mbappe is in number 10. Ham 8 goals. Ngoma ima chi. Tiamana ke France ko yanka 11. Siki se ko kana ko dekenza abe se mera ko chi. Spain ka giyama tanda ti bora ka pare oki. Gwana mka chi na. Nga za giyama tanda ko dekamse ko gara na ngaru ngie to. Adi gwana mka ti France ko ka benza ku kara ko dekamse oki. Fabian ngie ko kara ko dekamse oki. Gwana mka chi na. France ka yang ngie ko kauta ko kata. Skin se ko kora ko ngie ko dekamse oki. Gwana mka chi kwe ya ko ku kara ko ta oki pasi akata. Gwana mka chi na za tiamana ka gwana giyama tanda ko kata. France ko ji gwana mka bora ti mera ko sezen tanda ko mencheo to ite ya kata. Kriya ka kara ko dekamse e khatim na to zus ben ko yak ko ta ko ke ze kyat khati to yang ke kar khati france ko gor khati ku kar kar bara yang ke ko le ni ko kar kha 7 jona minute o tagi che akata gana ka wa no jo spain ko wa france ko no jo che mare ko anu 7 jona minute ko ekra ka spain ko ji bore spain ko ji che mare ko anu player down che mare ko anu Mbappe is in number 10. France is in the number 10. France is in the number 10. France is in the number 10. France is in the number 10. Spain comme jom sia ko tsheben go jam ngie ko kaya je mare ko na france ko gi ta di bor ka paro ki france ko di bor che mare ko na kar kar kam se ki ku kar kar de ben jam ki a ma kam te mag ngie ko sia ko gara na ko bor jam ne jam ko ka che na na na kar ko sa kar kam se ki ka pi ro jam ai te ko mare ko anu mi ya ka re ka cha a ren 29 minute o tagi te ya kada te manu kanu france ko play ma te manu gora jebe na gara na kya si ga simo de kanu singo wa ko sana atam so iki te manu kanu yo ta ko play ma te manu ko nu wa tere france ko ka zezi na 17 kham te ma ti te manu kanu saliba kham te ma te manu kanu bora ko ego jebe na gara sa kara kam si ga yo yo ta mu ta ka me ti do yo Leia Matema no kanu Spain is at the Kaya Matema no kanu so Dibora FIFA Matema no kanu FIFA World Cup yam sene semi final Matema no kanu mo sa ke ka go tri ku tri ka te e ga te ga se tro ka Matema no kanu final se sing mo ka se e ga te tro ka ka ko pi ta ko yo hu ze ka re fai tri ku tri ka te ge ka go da te mo de ko anu France ko anu si ka Matema no kanu Salaba, Timorgan Hamjama, Sinzak, Timorgan, the number 17. Gonsangio, play up Trek Amekia, Tebek, when a Thomas in Kiego, Kapare Oki, one and a go play up Sede Kanza, Avasakana, Temak, Enza, Avasako Kwaji. I come to the France, come Kioma, Timorgan Kasik, and Substantia Kamtema, Avasia, to Senator Hamtema, Tinas and Chenu, Amazinzak and Geta, Salaba, Timorgan Hamtema, the number 17, Jeff and Jama. Kiamatima Jeff and Tema de Tika Kunsa Kamakia to you. Yep, Jacob Timorgan Karahan. This is number 36 from Tama Abbasad Timorgan comes to a key. Kanako Sako and Jango Sikitia since I send a Timorgano, France Kansika, Spain Kansika, Guan and Katin Moms and the best since I send a Timorgan, young Katara at 11 for Guan Kaka Hakatima comes to a key. Near and 2.5 minutes, Tokitia Karan Guanamka, 1 or 2. Spain it can no one. France got no Timorgano, Capiro de Mia, Carabra comes to France from out of the Caran, and the one got in Kamatumako, Citru Caraga comes to get in Toyago Spain, Kahanatin, where it takes our coat and comes at the Morgana, check it out. Yes, ABC Sport.
1: Yaman came to the Kerat Kong Hong Kong Terabatanga Kokwa, Chikasu, Spiritual Makasa Bula, Ningwa Kamakwa, Terabatanga Kokwa Munga, Toga Kwan Tere. Yellow cut. pour la croix comme il est quoi la situation. Spain on a come quick pour la gueule pour les chats pour la terre pour ça on gagne pour quoi. Tim Crow pour la terre pour ça on gagne pour quoi. On va se y pour la main à qui est dans la croix quoi. Et pour la terre pour ça on gagne pour quoi mon gueule la situation française canne pour la. Chebe le banque goes a 5 year get it to assist that chage kwa pola assist en gege ngu ke wanter batsa ngu ge kwa kwa pola ngwaro ku pass ka ke tsai kwa ngu kwa ntene le ni kula kwa nga pense pola kwa franchi connectene yango cho ngwa pola tere banque pola pola ga tsa uchi kwa ntene spin kari kwa to pola pola chia okay ke ya kuna elect banque number 15 ge kwa perfect good show pola play on at tene in corner shot na baletere batsa ngu pola du ko che ko ne chinana amba fa ke kwa ngu dia pola ro pass ya khale kuna tene kwakun na pola dang kwar ak chopa tang e kwa antre shinge franchi ma ibula ma kena na kwa couple position ma hiu ma kena na kwa kwa spain wa ma kena na kwa kwa antre chuma kuma kwa pola di kwa spencha ka ke akko kwa kwa antre tsika shinge franchi bula tsura tsela kuma kwa quarter final ka tsika shinge para spain numa belgium ke 2-1 ke kwa franchi numa morocco 2-0 ti ekong ke kwa antre Mwara kecho kage kwa lady kura pala kuru kochia Ape mwana akala toa pala kwa antene Ndi kanchi ngon kama kwa na itene chute wano Kanchi wangu kwa antene shot Ekege kwa Pakala chingwana Telke Fransi kani kwa antene Yungwa antene Au chela kama kwa ebola tene Watangu ge kwa kwa Kwa kwa ebola tene mwara Au chela tene Mwara akwe kama kwe ye bola tene wata mungye kwa kwa Pratle kwa Chika spani me a kia mwa chel shige kwa antene Skwata dhruta la kia kwa chwa franchi kani kuna Pula mwara kwa tukchi akte Halak shi mwana Tuvi che wana pula kwa anchu lata mwara kwa tuvi Hali kuna pula dhruta chi akte ne Kati gangi pula kwa chingwa Fabian chesu na bae Fabian kwa kutia pula kwa na oma Almo chingwa na kutia pula kwa mwa kwa Hari ngangi kwa ndaka chingwa o Kansi kwa mwa kwa naitene chwede wana Spain Chitka singi ya tuwi kwa kwa kwa Ekwa antari wata mwge kwa kwa mwnita mwara Angkwa kwa pula kwa chitka hafta mchwa mwge kwa Angi kansi kwa mwa chwa kwa kwa wana Chanka Spain pula kwa kwa kwa Rodrigo Paro Anda chwa kwa kwa Lagi kuna bola dulu kecil tene, asyik kasih defender kuna kuna mangke. Francia kita kucuin kuna mangke bola kita kuna cepat lagi kuna. Sehingga hari kita bola lagi singana. Tak kuma bola tene kucuin dah nak rada ya. Antuk kita tene mau kucuin bola dah nak. Ya ma, kasih kuna kuna kuna kuna mangke bola kami itu. Jisa kita ada kuna tene asyik kasih Spain. Awak nak kuna kuna kuna tene macam mangke kuna. Jika ada kuku, ia kita awak nak kuna tene ia mau kaya kuna, awak mau kaya kuna tene. Prabhupada kya kuna tene Chamge kwa kwa nge kanji ngun kama kuna Tisha kya eka wage kwa nga chika singe kipa Pula na topasi ya kupasi juwi tene Angwara kai chawa tae kage kwa Palipula nga tae turu nga tae kai chawa ge kwa Hela tmana ke kwa tene kwa na pala nga tae chucho Awa Spain wage kwa Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kogi kuare ngang tene, hiwa ke kuare tene, mangke arang ngok oke kuare tene, mangcuan Spain wa ke kuare tene, angkwa Fabian Chingana, ecora mangke, kangka mau kuare kuare, ini kuare mangke Alex Chingana, sorok ke Iwan Napola tene, ecora Napola tene, baca mangke hok mangke kancing mangke bukan mangke kuare, ekri ke kuare, terpelan mangke kucol tene, akan jatuh puni nak cuan mangke Dallas Stadium ke kuare, Spain cuan, France tena. Not top. He wanted a young monkey on a couple of golo. He was Chinko, Terbata, Munko, Bolanga, and Kutso, Francis, a gunitane, Yingwa, the Tenea, and Bolatene, Tibola, Kupa, Tankuna, the Guan, Terbata, Munko, Kumanke, Haben, Chapel, Gunatene, Tanguan, which he got Spain, like a quan, call attempt and a monkey, Bolamaket, and a quack, while he was Spania, or five figure, Chap, Franci, Gunatane. Yungwa da chok na blatere bata mungu kama ke almo chingana Chinko tene ga chikong franji wake kulikuna tene ga nguwa da kwe kya unna Rodrigo chok ke kwa tene ga chikwa si Rodrigo number 16 ke kwa Kwa gane kwa kwe chula
0: Chimargano, play Jan, France come Gio Mataka Cleocata, near and their terminator Cagata, France got you better to work with Tara Defendanki, Amadaragana, Tara Tiaman Grant, Agan Gianza, Lenta Gia, Mataka Piro, Mia Caravana, comes to the Commandogano. France is a Kayagara Tekomandogan, Spain is a Spa, France Yam Garaka Bore, Kangara Tiamano going Mamaja, Guanam Gatemanogano, France Giavade, Spain got even go, France no Chum Guanam Gatemanogan, Guanacino, who's an Oborea Simungi, Spain come Kipanki, Ama Tuyanga Kalk Barakus and Yavata, Spain got Tuyanga Barakam so
2: again,
0: France got it. France but dana tu yang gara gara eh gara gara kamso dimana gara nan ngora dimana gara gara kini wan dia gara gara ding kapi ro mi ya gara gara kamso iki support anam ke mat chan ti khor go chana ji de mo de gani gua nam ka jinu 20 bora France kok enda kok kok ngi tara dia ma ka te mar kanu kapi ro mi ya gara kata If you are in the Zule, German Gano, Spain is a Francis at a Kaiba Jew, can nominate him in a week, a cigar. Near a cigar, Yams and Dead Samsung, Guaram Katula, German Gano, Fiat Tapmani Jesse, Otakit, Guaram Katu, Gorabora, and Giego, yet you are the Altamta Yachi, where I call the Kus and Goyacha, Guanam Katia, Manukan, Spain in Kaji, Spain in Kaji, German Gano, Fabian Gayar, Lenchas, Fabian Kukarota, La Portunki, La Porta Ham de Manga, the Pokan Kamza Pasiacha, where I are the number 40, La Porta Kiaka. 1-2-1-2 kianta gada kukar karaga deman awa ka dea ka fabian ki fabian ku sena go khawana lapor mika lapor deman khamma tuwa go kianta gada kaya ka bora yamna kia mu kukara ko lapor dem kia gara tia marugano kao ki bora ya gara gano ka spain ka di tia marugano spain ka di gano ka dina redriko mi khara gada ama kukara go kham tema fabian ka dea ama tu yang kekara ngang na tia marugano gano ka tina France ko seko kapin za kukar karaga kam kipan ki kipa man au da o gara zezin na madri kham tema tia ota ki tia marugan jungne France ko di bora tia marugan kipam di kama kunga kunga za temen kakwa gyam za karaga da kapin za kangara da kakaro au da o gara lechaz ye o gara eke hapa za kakar za kakar Simon ya koe ya kakar na kakar tia marugan en sveni kar kipam na za bora tia marugan gyam za ya gara bora yang ye o gara kata Wendy bora tia marugan au da o am bap eke en za kia kakar Jama kipa makuwa managa ya kwe ya kwa spene kama Eyan za kia kana kwa ya kwa tuya kukara Jema rekano Twendi bora at spene kwa tonza gya wada tuwa ngye kwa bora diya kanka sa tiyama ka Seko sakara kwa kama spiki Guwa nam kachin jema rekano Mbape kia ngar kia kanka kwa tiyama sim ngore kwa France ko kone ka ka gam sika khaba na ka o ka chema ruka nu kone France ko diktu ya kam kara kam zuki ka benza ko khon tsa kara yang ye ko sa ka zin na ma fa ta ran ru tu ya ku se tara da ka benza yang ye kara kam zuki se mer kam ye ko pere kara wa de Rodrigo ma de tara wa player jam ka pio ro kere fa ta la por de de ma ruka kam chama ta ya fa ta ka benza kya ka chema ruka nu ki pa ma kam chama ye ka Rodrigo, kam cem ngan mana kat arah kam suki. Lapor jo kam cem cem berikan jepen dah mas pen kam yang kie kau tak kerja. Kapio romi yang kere pada kam suki guan kat cem cem ngie je. Jem berikan di fair tin dia jem berikan kasih semi final dan misal sama musa kat cem. Kek apa dah yang kuat kie awak dah tiku tiku kau kuat kau ngie je ngie je tak kasih final sih kasih kau ngua kau kuat je. Jem berikan kenza kau pada cik guan kat cem jem bela kam cem cem jizan number 7. Jem berikan France kau kiam sika jem bela Jema rugi kaza kiat tak dalam seguan kau cina. Kau isi orang kapi orang mian kau rasa jadi nak kau fikir. Kau cuma kiat je elok sama kapi orang kau rasa mian orang kau suai ki. Referee macam yang kau yo mua kau baca. Jema rugi kau. Francis ada kaya kau cuma rugi tiga tiga je. Kiat wajah keluar jema rugi kau. Tiang kau sedang masih kusak ukuah kau sedang kepek kau dah. Fabian jema rugi kau cuma jizz number 8. Guanam kajin jema rugi kau. Drien fiat tak menitio tadi dia kata lapor den Fabian teman kanu referee Matego koma dinada iker referee masuk sekian ceri cha jodoh dia kau sih nak kata sama sekali jodoh iker kena kuang ceri cha jemarin kem tu kau koma sekian dan nama ini sejuk kapi ruk ceri cha kau sih kau cium aku kau cium kiri dan sama sekali guan kau jeng out dah kau harus kena kiat kau dan lencah sih kau perak kau sokki Drien fiat tak menitio tadi dia kau sih macam tu garang garang tu ya kau garang kau ki cuma dukanu France kau ya garang Kianku sentuh dengan tak kau kau diam tak pasti aku cara kau jadi number 11. Bukan kau tinggi tu cara kau mahu lencah dia aku cara kau jah. Sebenarnya kau yang kau yang orang zaman Alex out aku kau cara kau Fabian ki. Fabian aku cara kau cara zaman Sikan. Bukan kau jadi number dia aku jah. Amat kau lagi cara kau Fabian di Fabian kau zaman Eki aku pasti orang kau seriak minggi. Kau sentuh kau berada zaman Jeff dan dia aku jah. Amat kau yang kau cara kau kau kau zuki. Fabian out aku kau kian cara kau zaman Rodrigo cara Rodrigo kau cara kau zaman Sikan dan Jeff dan kau cara jah. Amat one two kian kau jah. Fiern fiern tak menit. Kita lihat dia akan jadi mana player jam yang milia.

0: remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki nkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusu muka hana chitwai e mukao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu. Chika la wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yuya kagani henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua tage pandu kakake tike e heke tipange ngauka ake panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa nki simuka atika kya kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya gen ngawi chikwa kri etwa e Sita Afrika hege ngole nguisi ya gen kwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM kiki Domma kwa de makwena oma plakum den kiki Onatensiva
4: Oh, dakona miecha FM